0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang link.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente.
4: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
5: Ayaw ka na.
6: Wala? Joke pala yun.
7: Hello? Sa GV99 po ba ito?
8: Ay opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
0: Umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayoko na!
1: Hala? Joke pala yun?
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
4: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
4: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
4: Request ka na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka
0: DJ Rico yan.
3: DJ Rico. Rico. Rico.
0: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Bay.
1: 30 na.
2: 30.
3: GB 99.9.
2: 30 na.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Ipapagami!
8: DJ Yam lang sa kalam!
9: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
9: DJ Yam lang sa kalam!
3: Pakijam with DJ Yam!
8: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GB 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Move in to the beat here on the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Happy Friday sa atin, mga ka-vibes. Grabe, sobrang solid. Lalo na yung last song, ano? Feel ko yung mga pamangkin nyo, mga ka-vibes. Trip na trip at senting-senti sa kantang My Little Soda Pop from, of course, none other than the K-pop Demon Hunters. Grabe talaga. 100 million lagpas ang ano nun eh. Ang nanood. At napaka-solid talaga. Favorite na favorite ng ating mga pamangkin nga ng mga inaanak. But anyways, mga ka-vibes, welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, magunahan na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. Grabe, napaka-solid talaga. Pero yun nga, mga ka-vibes, happy Friday. Sana naman this coming weekend ay kayo ay makapagpahinga ng ayos, makapagpahinga ng undisturbed, work-free, stress-free. Talaga namang deserve natin yan every Friday. And baka, baka may konting inuman, may konting celebration. Why not if kaya naman and responsibly gagawin at gaganapin? Ay, sino ba naman ako para pigilan kayo, mga ka-vibes? Enjoy nyo yung inyong hard-earned cash. And ano, hard-earned weekend. At grabe naman talaga tayo magtrabaho ang mga Pinoy. Anyways, paalala mga ka-vibes, drink responsibly, ha? Everything good in life always has their limitations. Everything good still has their limitations, mga ka-vibes. Kahit tubig pa yan, kapag sobra kayo sa tubig, pwede din kayong magkasakit, mga ka-vibes. Pwede kayong magsuka. Legit yan. Look it up. But yeah, mga ka-vibes, for our next song, ha? Balik muna natin sa tugtugan. Kapag napapasobra na konti sa kwentuhan, ha? Naka-load up na dito is There's Nothing Holding Me Back by Shawn Mendes. Paalala sa inyo, mga ka-vibes, if you truly want something, pursue it. Don't let anything or anybody hold you back from achieving your goals in life, from achieving your dreams. Turn them into reality, mga ka-vibes. This is Shawn Mendes. There's Nothing Holding Me Back here on GV99.9. Your good vibes.

0: Chivi 99.9.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways mga ka-vibes, for our next song we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
9: The best request!
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
10: GV 99.9,
11: your good vibes.
8: Narinig nyo na naman yon, mga ka-vibes. Request ka na. Of course, only here on the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Grabe, may itik. But yan nga mga ka-vibes, welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung mga kanta ninyo ay ibibida ko. Of course, yours truly, the man behind the mic, DJ Rico. 1 to 5pm po, mga ka-vibes, ang ating programa every Wednesday, Thursday, Friday nga. The Best Request, kung saan nga yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman, i-message nyo na ang aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman mga ka-vibes, sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. Pwede din kayo magkwento sa akin mga ka-vibes, kasi Friday na Friday, anong ganaps sa bahay, sa pag-uwi ninyo? Anong ganap? May inuman ba o rekta tulog? Para mas gusto ko yung auction, o yung auction. Option B mga ka-vibes, yung matulog na lang. Pero kung gusto niyo din naman ay magkaroon ng konting konting celebration, ay pwedeng-pwede naman mga ka-vibes, as long as you guys do it responsibly. Anyways, that last song that was played, I haven't played that song in a while, Flatline by Justin Bieber. Such a sexy song. But yun nga mga ka-vibes, napaka-solid nung kantang yun, kasi to give you a bit of a background, an insight, or a bit of history behind the song Flatline by Justin Bieber, it was composed at a time nung girlfriend pa ni Justin Bieber, si Selena Gomez. Tapos, kaya niya kinompose yun mga ka-vibes, ito talaga yung kwento nun, kasi gino-ghost siya ni Selena Gomez, parang may tampuhan, kasi hindi daw, sobrang busy daw ni Justin Bieber at di daw makapag-reply, di daw mabigyan o mapaglaanan ng oras itong si Selena Gomez, kaya niya kinompose yung Flatline, kasi from the lyrics itself, lately you've been busy wondering if you miss me. Dun pa lang pati yung she became a victim to my busy schedule. Di ba, nasample lang pa kayo ni DJ Rico. Pero yun nga mga ka-vibes, yun yung kagandahan sa mga kantang ganun. Kaya napakaganda, may pinanghuhugutan, may pinanggagalingan yung mga lyrics at saka yung beat. Kaya naman ay, you know, it connects with us easily because those emotions are something that we somewhat feel on a day-to-day basis. Maybe not on a day-to-day basis, grabe naman yun. Pero, you know, we feel from time to time with our lovers. Kapag ginoghost tayo ng ating minamahal, sino ba namang hindi manghihina? Kahit nga si Justin Bieber nang hina, tayo pa kaya? But yun nga mga ka-vibes, for our next song, i-play na natin isa pang interesting song, Speechless by Dan and Shay. The reason why I love this song so much mga ka-vibes is that, alam niyo, kapag mahal niyo yung isang tao mga ka-vibes, yung ang dami niyong gustong sabihin, you want to say everything and yet you end up saying nothing kasi sobrang ganda nila, hindi ka makapaniwala na may ganitong tao pala sa buhay nyo. Kaya naman mga ka-vibes, if you guys have any stories or a someone that you want to shout out here on our on our radio, i-message yan sa akin sa 0926-079-8708. Shout out nyo naman yung special someone nyo. Yung tipong pag nakikita nyo ay hindi nyo na alam yung sasabihin nyo. Yung tipong speechless kayo. like the next song, you know? Dan and Shay. Here on GB 99.9. Your good vibe.

0: GV. 99.9. 99.9. Your good vibes.
1: Like I told you, mga ka-vibes. Napaka-solid ng ating last song called Speechless by Dan and Shay. Only here on the most influential Good Vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes! Alam ko, mga ka-vibes, napaka-bilis naman pumasok ni DJ Rico. Parang gusto na agad makipagkwentuhan sa inyo. But anyways, again, program is the best request kung saan nga yung kanta nyo ay ibibida ko. Diba? Napaka-solid. Anyways, may mga song request kayo or perhaps GV shoutouts like this one. Ang aming hotline ay 0926-079-8708. And kaya naman ako napapasok agad, mga ka-vibes, kasi may nag-message sa atin si Sir 0577. Good afternoon po. Pwede po ba magpa-shoutout DJ Rico? Hahaha. Palagi po kaming nakikinig sa radyo, sa sasakyan. Pwede po ba shoutout nyo si Tugna, Golena, at Jambaro? Thank you. Shoutout sa inyo, Tugna, Golena, and Jambaro. Shoutout sa inyo. May nagpapa-shoutout si 0577. Napaka-solid. Ingat kayo sa daan. And yes, when I say ingat kayo sa daan, hindi ako tatakbong politiko. Pero legit, mga ka-vibes, when I say that, I am quite genuine when I mean it, you know? Mag-ingat talaga kayo sa daan. Always keep your eyes on the road, fasten your seatbelt, and gumamit ng turn signals kapag liliko. And, of course, since the heat is killing us, as well as the traffic, grabe naman yung traffic ngayon, mga ka-vibes, huwag uinit ang inyong mga ulo. Laging panatiliing, kalmado lang, ha? May mga sarili-sarili tayong mga pamilyang uuwian. And yes, huwag tayong manakit ng kapwa nating Pilipino, mga ka-vibes. Alam ko na paminsan na nakakapikon and nakakainis and sometimes even life-threatening yung mangyari sa atin. But always remember to keep, you know, to keep a cool head at all times. Yeah naman for our next song. Para naayon yung kantang to, mga ka-vibes, sa init ng panahon ngayon. Biglang uminit, mga ka-vibes. Ano, parang napansin ko lang. Like, biglang uminit. Kasi nung nakaraang araw, yan ay habagat nga naman, kaya malamig. But I don't know. I think this could be a good sign na hindi na tayo bahain dito sa Lipa. But yun nga. Thank you. Shoutout sa iyo, 0577. Napaka-solid. Maraming salamat sa patuloy mong pakikinig dito sa GB 99.9. Particularly sa ating programang The Best Request. Kung saan nga yung kanta nyo ay ibibida ko. Cha-ching! Anyways, mga ka-vibes, for the second time, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Without further delay, our next song na bagay sa init ng panahon, Heat Waves by Glass Animals. You'll know in a minute. Only here on GV99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: And just like that, time check Marco Vibes. It's 2:06 p.m. And the last song that you just heard was Say So by Doja Cat. Here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes, of course. Again, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and of course, Friday. Dito sa ating programang The Best Request. Kung saan nga naman mga ka-vibes yung kanta ninyo. Ay, ibibido ko. Kaya naman mga ka-vibes, mag-unahan na po kayo dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Para naman makapag-akit kayo ng inyong mga song requests or better yet, GV shoutouts. Ginawa yung kanina ng ating texter. Nagpa-shoutout siya kanina. And syempre, sinoutout ni DJ Rico. Gagawin ko. Alang, hindi ko i-shoutout. Pero nga mga ka-vibes, again ang aming hotline for GV shoutouts and song requests ay 0926-079-8708. If you hadn't, you know, heard it the first time. Nakatuwa lang mga ka-vibes. Grabe ang init. Siguro, ito, paalalahanan na lang din kayo ni DJ Rico ng isa pa. Uminom kayo ng maraming tubig mga ka-vibes. It's that time, that type of day na kailangan natin uminom ng maraming tubig, even though, ay, may nag-message sa atin. 057. Nag-a-advise po ba kayo? Shoutout nga pala kay 0577 na nag-message at nag-a-advise po ba kayo? Of course, I do advices. Basta mag-send ka lang dito ka-vibe 0577. Nakikita ko yung iyong message right now. Anyways, mga vibes, yun nga. Uminom tayo ng maraming tubig and magdala tayo ng payong, ha? Hindi lang pang-ulan ng payong, pang mas lalong pang-init. Mas kailangan pa natin sa init yung mga ka-vibes. And wear your sunscreen. Ano pa mga ka-vibes? Natutunan ko kay DJ Robby ng pagsusot ng sunscreen na hindi lang isang beses. You have to reapply it every 2 to 3 hours or so. Diba? I thought that was very helpful. Pero yun nga, if hindi man tayo, hindi man pasok sa budget natin mga ka-vibes ang sunscreen, then I guess staying hydrated and bringing an umbrella anywhere you go will do. Dapat yung portable ha mga ka-vibes. When I say portable, something that you can easily carry in your bag or in your hand. Ano? Baka kasi ang hirap nga naman mga ka-vibes magdala ng malaking payong ano. Panira naman talaga na outfit mga ka-vibes ang payong kaya naman eh. Mas maganda kahit yung portable lang pang isahan lang na tao sakto dalawa kapag may jowa kayo. Eh wala. Joke lang mga ka-vibes. Ano, good vibes lang tayo dito. But again mga ka-vibes, if you guys wanna hear your stories and may mga kwento kayo, may mga pinagdadaanan kayong problema, tulad ng sinabi ni 0577, kung nagbibigay nga ba ako ng advice, I affirm that affirmative mga ka-vibes. Nagbibigay si DJ Rico ng words of wisdom if I have to. And you guys just have to send it here on our hotline 0926-079-8708. I think I should go to the next song, ano? Pag napapasobra nga naman ako, mga ka-vibes, sa kwentuhan ay immediately binabalik naman natin sa tugtugan para naman ay hindi kayo mainip dyan sa biyahe. Time check is currently 2:09 p.m. If may mga kailangan kayong puntahan, gumayak na kayo, huwag din na kayong magpaka-Filipino time. And without further delay, our next song is It Wasn't Me. It Wasn't Me by Shaggy. Huh? Got me na-na-na-na counter. Wasn't me. Na-na-na-na sofa. Wasn't me. Such a vibe, mga ka-vibes. Such a vibe. Pero mga ka-vibes, we don't condone cheating. Wag po kayo mag-cheat sa partner nyo, alright? I think that's pretty self-explanatory. I don't have to say much about it. Just don't cheat on your partner, mga ka-vibes. Always consider their feelings and mag-isip muna bago gumawa ng isang bagay.
3: Yo, man.
0: Yo.
2: Here, oh, even 99.9.
3: You are, man. My girl just caught me.
2: Your good vibes.
3: Did I catch you? I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Hanap mo kay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
5: Tol, baika, bigyan kita ng ano, 1 million.
4: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
5: Pero, 1 million suntok.
4: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GV 99.9. Your good vibes.

Good vibes, of course! Happy Friday sa ating mga kawais. Happy holiday as well. Happy Ninoy Aquino Day, especially sa ating mga kawais. I-celebrate natin ang araw ng paglaya natin sa sa dictatorship. Anyways, mga kawais, ang ating programa ay The Best Request, kung saan nga naman ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman, magunahan na kayo sa aming hotline, 0926-079-8708. Huwag nyo kalilimutan yan. And don't forget our history, mga ka-vibes. Ha? Don't blur the lines. Don't fall for the propaganda. Be critical. Pag-aralan ng mabuti ang ating history at lipunan especially. Shoutout nga pala kay Chris Aiden. Shout out to you, Chris Aiden from TikTok Live. Yes, mga ka-vibes, DJ Rico is currently live on TikTok. Shout out din kay DJ Robin na bumelat sa akin. Kala ko tuloy ko na nangyari. But yeah, DJ Rico, the man behind the mic, is live on TikTok. Pumunta lang kayo sa TikTok. Paulit-ulit ako sa TikTok. TikTok. Pumunta lang kayo sa TikTok. Search nyo GV99.9 FM and then, yun, mag-join na kayo sa live and mas madali nyo nang maiakyat ang inyong mga song request sa akin. And kahit off-air si DJ Rico, makakausap, makikita at makakwentuhan, kulitan niyo siya. And you know, I'm gonna offer a different side to me that you guys don't usually see, like behind the music. And again, kay Chris Aiden, shoutout sa'yo. At sa kanyang song request na River Flows In You by Hiruma. I know, mga ka-vibes, this is such like a unconventional song to play kasi wala siyang lyrics. Like pure piano lang, mga ka-vibes, ang River Flows In You. But I beg to differ na it still doesn't fall short of being beautiful. Na kahit walang lyrics ang isang kanta, may kakayahan pa rin itong magkwento. May kakayahan pa rin itong makamove ng ating mga puso, ng ating isipan, ng ating emosyon. Like, it could still prompt emotions from us even without lyrics. Alam mo, kahit walang nakanta, like, pure piano lang talaga siya, mga ka-vibes. And yet, damang-dama mo talaga yung emosyon niya. It's such an emotionally charged song. And I think it speaks for itself. It doesn't need... A song doesn't always need to have lyrics in order for it to be meaningful, in order for it to touch or move your life and to inspire us. And that's what River Flows In You, you know, is about. Shoutout nga pala kay Ronyan from TikTok Live. Shoutout din kay Miss Gee and kay Justin. Napaka-solid. Chris Aiden, wag na natin patagalin pa. I-play na natin yung song request mo. Mga ka-vibes, kung gusto nyong gumaya dito sa ating song request, ay ang aming hotline ay 0926-079-8708. Without further delay, this is Chris Aiden's song request, River Flows In You by Yiruma, here on GV99.9. Your good vibes.

0: Basing, basing! Paiga, uulan ng bigas?
1: Abay, oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: GB 99.9.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: That song that you just heard was Blank Space by Taylor Swift. Here on the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Hintayin natin beat drop. Ayan. Hindi makakaimik si DJ Rico hanggat hindi nag-drop yung beat. Anyways, paalala sa ating mga kawives dito na panibago nakikinig. You guys are listening to the best request kung saan nga naman yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman, mag-message na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Ulitin ko, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page ng GV99.9FM or sa aming TikTok live stream, mga kawives. Punta kayo sa TikTok, search nyo GV99.9FM, punta kayo sa live stream ko and makikita nyo na ang pagmumukha ng the man behind the mic, DJ Rico. Pero yun nga, mga kawives, itong programa natin ay tugtugan na may konting kwentuhan, kaya magkwentuhan muna tayo ng konti at i-play natin at i-load natin yung mga song request kasi ang daming nagsa-song request dito sa ating TikTok live. Shoutout kay George Bobet at kay sino pa ba? Shoutout din kay Justin and shoutout din kay 0778 na si Irish. Shoutout sa inyong tatlo. I will play your songs later. Magkwentuhan muna tayo ng konti, mga kawes. That last song that you heard, Blank Space by Taylor Swift. Ano ba yan? Nagkakabuhol-buhol na ako. Pero yun nga, mga ka-vibes, it talks about the obsession. It talks about obsession in romance and in love life. And it's very important, mga ka-vibes, na when you're in a relationship, na magkaroon ta rin, wag mawawala yung identity natin, yung self natin, what makes us, us in the first place. Na don't revolve your world into one single person. Kasi kapag nawala yung taong yun, nasa na yung identity mo, mawawala ka talaga, masisira ka talaga, mga ka-vibes, kasi dun mo lang pinaikot yung mundo mo And it's very important na kahit wala sila, nagfa-function ka pa rin. Like in a relationship, hindi kailangan na 24/7 magkausap kayo, hindi dapat 24/7 na, or hindi kailangan na 24/7 magkakasama kayo. Distance is good. Separation can be a good thing because distance makes the heart grow fonder. O, diba? Ang dami ko nasasabi. So it's very important to sort of cultivate and to practice this sort of healthy relationship between the two of you. Hindi nyo kailangan na, ayun nga, palagi kayong magkasama, palagi kayong nag-uusap. Mahalaga na may sarili-sarili pa rin kayong mga buhay. May sarili kayong hobbies, may sarili kayong trabaho, may sarili kayong mga kaibigan na nalalapitan. Hindi lang isa't isa. Para hindi kayo magaya kay Maring Taylor Swift sa kanyang music video na Blank Space. Na obsessed sa lalaki. Or obsessed sa babae for that matter. This applies to both genders, by the way. Pero anyway, pag napapasobra ako sa daldal sa kwentuhan ay immediately binabalik natin sa tugtugan sa mga song request. May nang song request nga pala dito, mga ka-vibes, ng Panaginip by Nicole. I-play muna natin yon and i-play din natin sunod dyan sa Panaginip ay California King Bed by Rihanna here on GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Malcolm Vibes. Again. You know it already. It's the man behind the mic. DJ Rico. Dito. So the most influential good vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes. At di ako makapag-play mga vibes ng sound effects. Gusto ko sana mag-play ng sound effects eh. Kaso, naka-TikTok live tayo. Very occupied ang ating other screen. Kaya hindi ko ma-play yung mga usual sounds ko na napaka-angas. But anyway, paalala sa ating mga new listeners. It's currently 4:08 p.m. 4:08 in the afternoon. Paalala to drink your water. And mag-ingat po tayo sa daan. Hindi nga pala ako, by the way, tatakbo bilang politiko. Mag-ingat po lang talaga kayo pag-uwi. Sa mga nagmamadali, hinay-hinay lang, makakarating pa rin naman tayo sa ating mga dapat puntahan. But yun nga mga ka-vibes, kung gusto nyo, kung may mga song request kayo, or mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyo ipabati sa akin, ito ang aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng mensahe. And by the way din mga ka-vibes, sa mga bago din dito, sana naman yung mga matagal na nakikinig dito sa The Best Request ay hindi na maumay sa paulit-ulit kong sabi na ito'y tugtugan na may konting kwentuhan para lang maintindihan ng ating mga bagong listeners dito sa stasyon. Gusto ko magkwento mga ka-vibes kasi here on TikTok Live, may nagtanong sa akin, DJ Rico, what do you think about gambling? Ano daw ang perspective ko or insights ko when it comes to gambling? Simple lang mga ka-vibes, huwag nyo nang subukan. But in all seriousness, really, gambling is not good mga ka-vibes. I've read so much stories, not just on the internet, but personal accounts as well. Mga kaibigan mismo ni DJ Rico, mga kakilala ng kakilala ni DJ Rico, mga kung paano nakasira to ng pamilya literal, nakasira ng buhay, and how people are still on the run kasi hindi nila binabayaran yung mga utang nila. And kung paano din na mga on the run, mga tinatakbuhan yung utang at mga nababaon sa utang mga ka-vibes. Like really, huwag nyo nang simulan, and it's really a sort of difficult addiction kasi hindi siya yung parang pangkaraniwang addiction ni like drugs. Like there are many ways mga ka-vibes to mess up your life. You don't have to do it physically. You can also do it financially. You can cripple yourself for life with the wrong bet. Huwag niyo nang simulan mga ka-vibes. Let's practice wise spending, maging financially literate. Ang YouTube, napaka-accessible niyan ngayon mga ka-vibes. Doon na kayo matuto. Ang Google din, very accessible. Matuto kayo mga ka-vibes. Mag-upskill kayo. Like, magtrabaho kayo, mag-save kayo, mag-invest. Huwag lang kayo mga ka-vibes papasok sa sugal, ha? Like, hindi yan basta-basta laro mga ka-vibes. Like, yan ang laro na tipong kayang sirain ng pamilya nyo, yung mga karelasyon nyo, yung mga kaibigan nyo, at buhay mo mismo. Huwag nyo na simulan mga ka-vibes. Be responsible with your money. Ayun lang naman mga ka-vibes. Yun ay yung ating short insight. Ibalik na agad natin sa tugtuga. Napapaseryoso naman masyado si DJ Rico. Concerned lang naman ako sa inyo mga ka-vibes. For our next song, let's keep it a buck. Let's keep it lighthearted kasi napaseryoso nga. Lagi by Binny. Para ano, dedicate sa aking tito na nandito sa TikTok Live. Shoutout sa iyo, Tito Nico. Without further delay, Lagi by Binny here on GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Friday evening to each and every one of us. Yes, happy Friday evening mga ka-vibes. Though most of you guys is walang pasok sa araw na ito.
2: Uy, sana.
1: Wow, konting push na lang din naman si DJ Robit. Okay, makakapagpahinga na din. Diba? Konting panahon na lang mga ka-vibes ay ma-enjoy na natin or na-enjoy nyo na ang inyong mga long weekends. Paano nyo nga ba sinimula ng inyong mga long weekends mga ka-vibes? Kayo ba ay nag-scroll lamang sa social media? Kayo ba ay nag-dead-scroll lamang sa inyong mga TikTok, YouTube, o kaya naman na Facebook accounts? O kaya naman mga ka-vibes, meron kayong plano na lumabas kasama ng inyong kaibigan at ang inyong pamilya. That's so sweet. Yun ang mga ka-vibes no? This upcoming weekend. Make sure to celebrate it with your family, friends, and loved ones, mga ka-vibes. Though, if you find happiness in solitude, go for it. Hindi naman kami para kung sino man dyan na diktahan kayo sa mga desisyon nyo sa buhay. Diba? If gusto nyo mapag-isa, okay! At saka mga ka-vibes, I know naman na sa economy natin ngayon, ang hirap nga din pong lumabas. Dahil ang hirap sa pera. Kasi parang lahat ng bagay na lang kailangan bilhin. Oo, napakahirap na nga rin lumabas mga ka-vibes. And sa patuloy po ng pagbaba ng presyo, ng value

Diba? Maganda na ng mga content creators. Pero one thing lang dun, mga ka-vibes, ha? If you're going to utilize social media for entertainment, sana solely for entertainment lang din, mga ka-vibes. Huwag po tayong mang-bash. I actually hate people na nangbabash sa internet, ha? I actually don't like you guys, yung mga tao nagbabash sa internet. Bakit yun ginagawa, diba? Kasi I'm a firm believer of power of a projection. Diba? Yung ginagawa mo sa ibang tao, that's how you project yourself. Siguro kaya marami kang hatred sa katawan kasi puro hatred din ang iyong laman ng utak mo. Kaya nang pagising mo sa umaga, one time, every time na makikita mo ang sarili mo, talaga namang puro pamumula, puro sama ng loob, puro kasamaan ang naiisip mo, ka-vibes. Kaya siguro yun na rin ang naibibigay mo sa ibang tao, napoproject mo sa ibang tao. Kaya siguro, mga ka-vibes, kayo, ha, if you are going to hate or if you're going to spread hate or mambabash kayo ng ibang tao sa social media, siguraduhin nyo po na wala kayong quality sa sarili nyo na kabash-bash. Oo. Ganun dapat ang mindset nyo. Pero kung kayo din naman ay kabash-bash, diba? Ano sa palagay nyo, karapatan nyo para mang-bash ng ibang tao? Okay lang siguro na mag-call out tayo sa social media for the sole purpose na itama yung maling gawa. And I think that's alright. That's totally fine. Diba? Gamitin natin yung ating social media platform para itama yung maling ginawa ng ibang tao pero in a very respectful and a nice way. Pero kung ikaw yung mang-bash talaga, magsasalita ka lang ng kung ano-ano just to feed your ego, just to feed your pride. Diba? Para mag-spread lang ng hatred ka, vibes. Kiss ka sa akin. Kiss ka sa akin, diba? Parang ang kailangan nyo ay hindi social media. Ang kailangan nyo ay therapy. Oo. Talaga naman kayo magtatawanan ko na lang dito sa aking programa. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, every time din naman talaga na nag-scroll ako sa social media, puro napakadaming hatred. And I was like, how are we going to make this world a better place kung tayo sa sarili natin hindi natin maayos, diba? Start changing yourself, ka-vibes. And the change will follow. Okay. Diba? Start natin sa sarili natin yung change tapos mag-spread tayo ng kindness and goodness sa ibang tao para makamit natin yung world peace. Kaya nag-aaway-away sila dun eh. Diba? Kaya may gera dun eh. Na because of pride, because of greed sa power. Pero mga kababs, if you are good enough sa sarili mo, diba? If you are a good person, diba? People will see and will feel your aura. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw nga po, August 21, 2026, of Friday night. Syempre, alam nyo naman, since Friday night ngayon, most of our ka-vibes ay magpa-party later. Kaya naman, let's enjoy this Friday night, mga ka-vibes, at simulan natin ang party music dito po sa ating programa. Pero bago yun, kamayroon po kayong mga song requests, mga pa-GV shoutout o mga pabate, ay maaari po yung isend sa aribong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan at i-reveal ko na po ang ating question of the night. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music. Para sa inyong lahat, this is Bad Romance by Lady Gaga. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Uy, pare, magandang umaga!
7: Ah, pare, magandang umaga!
6: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
6: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol!
8: Ayaw ka na!
9: Ala, joke pala yun!
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
7: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
7: Ay siya, sino gayon?
6: Si DJ Ronnie.
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to me, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:44 in the evening. Magandang gabi, mga ka-vibes, and happy Friday evening to all.
2: Uy, naman.
1: Anyways, mga ka-vibes, since Friday evening nga pa, what are your plans or ano na nga ba nagawa nyo this weekend? Well, if you are going to ask me, my answer will be, wala din akong plano this upcoming weekends eh. Wala din akong plano. Well, that's normal for me. Kasi mga ka-vibes, ang plano ko lang talaga is magpahinga naman. Diba? Since rest day ngayon, kailangan natin mag-rest at peace. Rest. Kaya mag-rest in peace ha. Iba yung rest in peace. Rest at peace lang tayo. Kailangan natin ng peace sa ating pagpapahinga. Kaya naman ilayo natin ang ating mga utak sa trabaho at eskwelahan. Baka may stress ang inyong mga sarili, eh wala kang pasok. Diba? Pag rest day. Huwag mo nang sasagot ng mga emails galing sa boss. Okay, magandang gawin yun mga ka-vibes. Dapat inihiwalay nyo po ang inyong work sa inyong personal life para hindi kayo masyado ma-burnout at hindi kayo ma-stress. Well, if you're going to ask DJ Robbie, so my answer will be, wala din talaga eh. Manonood lang siguro ako ng anime. Pero in the back of my head, parang wala na akong papanooring anime. Kasi halos lahat ng anime, napanood ko na. So I'm open for anime recommendations, everyone. Please send it to me. Please let it come in my way. O kaya naman, movie recommendations. Ayoko ng Spider-Man ha. Sorry, hindi po ako Marvel fan. I'm not hating. Dun sa Spider-Man, I heard na maganda daw yung movie. Pero hindi po talaga ako Marvel fan. So, wag yun. Ibang recommendations. Pero ngayong araw din po pala mga ka-vibes, August 21, 2026, ay birthday ni Winnie the Pooh. Happy birthday, Winnie the Pooh. Yes. Salamat. Shoutout po sa mga ka-vibes natin na merong significant memories kasama si Winnie the Pooh growing up. Alam niyo ba si Winnie the Pooh is 105 years old na ngayon? Sobrang random nung fun fact. Pero yun nga mga kabayos, 105 years old na ngayon, si Winnie the Pooh. Kaya naman, Mayor! Bigyan nyo naman ng 100,000. Bigyan naman ng 100,000 si Winnie the Pooh. Oo, kay President. Pabigyan po ng 100,000 si Winnie the Pooh. Ako po ang kanyang guardian. Anyways, ladies and gentlemen, ito nga po, since Friday night, diba, naging usapan po natin in the previous weeks, na kapag Friday night, dapat medyo mainit. Ooh, yeah. Medyo relatable. Relatable in a sense na ikaw ay sobrang makaka-relate. Dahil sexy time nga po kapag Friday ang atin pong topic for tonight. So wala kayong masyadong i-expect kundi kabastosan. Hindi naman, we'll try to keep this a family-friendly program. Oo, pero yung topic po natin would be kind of sensual. Sensual talaga. Dahil nga naman question of the night is ano nga ba ang mas gusto nyo ka-vibes? Lights on or lights off? Ooh. Yes, mga ka-vibes, ano ba ang mas gusto nyo kapag nakikipagtalik? Lights on or lights off? For your answers, you can message me sa anong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And mga ka-vibes, maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe patungo po sa ating online streaming, which is GV999.com. Live. Meron po ako GC sa baba. Pwede po kayo mag-iwan ng mensahe doon at akin ko pong mababasa. Yes. Kaya na lamang ang message ni 5501. Sabi niya dito, tumang-tama ko nabasok yung message niya. Sabi niya, bakit wala masyadong songs sa system niyo? Shoutout po sa management. Shoutout po sa mga tech natin dyan. Paki-update daw po ng system natin. Hindi lang ano mga kabayos. Pero we are still, identity na rin ng GV mga ka-vibes na makapagbigay din po ng quality na music sa inyo mga ka-vibes. Kaya hindi basta-basta na lamang tayo nagpe-play ng music. Pero mga ka-vibes, if you have music in mind, song request, o inyong mga pabate, pwede nyo rin yung i-share sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Pero bago yun, magbalik tugtugan na pong muna tayo mga ka-vibes. At sa akin pong pagbabalik, ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. But before that, let's listen sa kanta or awitin ni Beanie na I Feel Good. Kaya naman shout out sa lahat ng mga blooms dyan. This song is for you. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibe.

GV 99.9, GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Mga vibes, I'm back here live na live dito po sa impilan ng GV99.9, Your Good Vibes. And syempre kayo ay nakatutok pa rin sa akin pong programa. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 9 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi po mga ka-vibes, and how was your Friday evening? Opo. Oo naman. At dahil nga po kayo ay may long weekend. Sana o, may long weekends.
7: Uy, sana o.
6: Just make sure na i-celebrate ito or gunitain ito kasama ng inyong family, friends, and loved ones para naman masulit ng bongga-bongga ang inyong mga long weekend. Sana all long.
8: Ooh, yeah.
6: Okay, pero ngayong araw po, August 21, 2026. Ha? Ito mga ka-vibes, so, dahil nagana po ngayong araw ang press presentation at sashing ceremony ng Mr. and Miss Team Batangas 2026 sa San Jose, Batangas.
8: Ooh, yeah.
6: Ay, bakit yun? So, may mga kabuo ang bilang na umabot po sa 60 na kandidata ang mga sumali sa naturang pageant na may layuning ipamalas ang ganda at talino ng mga kabataang Batanggenyo. At naganap din ang coronation night ng, at magaganap pala.
8: Naganap din?
6: Magaganap din ang coronation night ng Mr. and Miss Team Batangas sa October 10, 2026 sa Malvar Sports Complex. And syempre mga ka-vibes, makakasama nyo doon ang ilan sa mga DJs na magko-cover. I don't know kung sasama ako. Medyo tinatamad kasi si DJ Robbie. Oo naman. Kaya naman, see you guys sa October 10, 2026 sa Malvar Sports Complex. At mabuhay ang mga kabataang Pinoy. At usap, pagpunta natin sa kabataan, ang sunod natin pag-uusapan mga ka-vibes ay ang ano bang question of the night. Na ano nga ba ang mas gusto nyo? Lights on or lights off?
8: Ooh, yeah.
6: At bakit? Diba? From kabataan patungo sa lights on or lights off. Ganun po ang transition mga ka-vibes. Huwag kayong gumaya sa akin. Anyways mga ka-vibes, ha, kung meron kayong mga kasagutan, song request, oh, kaya naman may gustong batiin, ay maaari nyo po yung isensari pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Kayo ang magpadala ng inyong mga mensahe. And speaking of your messages, mga ka-vibes, ayon kay 5870. Uy, good evening sa'yo, 5870, ha? Parang everyday natin nakakasama si 5870. Kaya naman, palakpakan po natin siya. Let's all give him a round of applause. Him or her. Let's all give them a round of applause, mga ka-vibes. Diba? Kasi maraming salamat po, ha? Yung inyong patuloy na pagsabay-bay at pag-engage si DJ Robbie ang inyong mga song requests. I truly appreciate all of that, mga ka-vibes. And I thank you from the bottom of my heart. And I thank you. Pajan din! Ayan yung 5870. Good evening, DJ Robbie. Lights on tayo para mas kita natin ang lahat.
8: Ooh.
6: Ha ha ha. Pa-request ng Dark Lady. Thanks, sabi niya yun. And okay, let's see here sa ating system kung meron ba tayong Dark Lady. Hoy, I know this song ha, kasi mahilig ang nanay ko kay Cher. So lagi ko din napapakinggan itong awiting ito. Pero ito na nga, upon checking here sa system namin, wala po tayo nan. Aww. So baka naman, oh, sa ating mga text dyan, galaw-galaw tayo. Pero kung meron ka bang ibang song request, 5870, please let me know. At ipa-play natin yan. Gagawin ko lahat para ma-play natin yan. Oh. Anyways, yung sabi niya dito, gusto niya daw niya ng lights on para kita lahat. And I was like,
8: ooh,
6: that's so brave. Palakpakan natin si 5870. Diba? Kung kita lahat, wala ka nang itatago doon sa partner mo, diba? Pero that's what sex are for, I believe. Kasi alam nyo yung meaning talaga for me ng sex talaga. Is if you're truly in love to that person, you're willing to give your body to them. Kaya naman, meron tayong sex. Pwede ko bang sabihin yung word na yun sa radyo? Nasabi ko na. Pasensya na po sa mga nakakataas. Diba? Parang ang ano din kasi nung sex. Oh, hayaan nyo na. Ang ano din niya, kasi imagine nyo, maghuhubad kayo lahat ng damit na sa plot na inyong pinagpagura na isuot. Diba? Kaya nga tayo nagdadamit para hindi tayo mahiya. Kaya tayo nagdadamit para ma-cover up natin yung mga imperfections natin, ma-cover up natin yung mga insecurities natin. That's how I see clothing. Kaya naman, if you're not comfortable in what you're wearing, I don't think that's fashion at all. Pero hindi yan yung topic natin. Diba? Kaya yung sex, di ba? Siyempre, dapat naked ka kung magsa-sex. Bakit ka na magsa-sex nung hindi naked? Di ba? So, huhubarin mo lahat ng mga damit. So, you're giving all of your body, your soul, dun sa person na you truly love. Okay, wala akong judgment ha dun sa taong, sa mga tao na willing sa one night stand, na mga fubus. Okay lang yun sa akin. Pero mga ka-vibes, it's not for me din naman kasi. So, don't judge me din kasi. Oo, don't judge me, ka-vibes. And I don't judge you as well. Okay? Okay. But I kind of understand that people na into like yung mga casual sex, casual hookups. Okay, life nyo yan. I mean, it's normal sa person na makaramdam ng urgency sa pakikipagtalik sa ibang tao. Okay, that's good for you. Oo. Basta, yung practice natin ng safe sex, ha, gumamit po tayo ng contraceptives, ng protection, wag po natin kakalimutan yon. Mahirap na pong magkaanak sa panahon natin ngayon. Ang mahal po na bilihin at ang hirap din po magkasakit, lalo na po na tumataas ang kaso ng HIVs dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, nasa ayon po sa pag-aaral na ang mga Gen Zs daw po or yung mga people around my age, ang yabang, ay hindi daw po ganon ka-active in terms of sex. Amongst every generation, millennials, boomers, o kung ano man, Gen X, Gen Z daw po ang may pinakamababang datos ng sex or sex intercourse amongst all of the generation. And siguro mga ka-vibes, let's give a thank you sa mga ka-vibes natin na Gen Z, Boomers, Gen X. Dahil I believe na sobra nating napangalagahan. Ang sex education before, kaya naman naging normalize na natin siyang pag-usapan. Pero imagine niyo may DJ na pinag-uusapan tungkol sa sex. Na-normalize na kasi ng society. Kaya naman, we are so knowledgeable na in actually, in terms of sex in general. Kaya naman siguro na wala na yung urgency ng mga tao, na wala na yung thrill nung pagkakaroon ng sex. Kasi imagine mo, ikaw pwede kang mag-download ng mga social media platforms. Merong yellow app, may blue app, may black app na pwede kang i-download. Mag-thirst trap ka lang dyan. At may ibang tao na mag-hit ng DM sa'yo or mag-message sa'yo, ka-vibes. Ganun kadali na lang, mga ka-vibes, ang buhay-buhay natin ngayon. Diba? Dahil yan sa technology at sa social media. Kaya ngayon, yung mga tao in my age, hindi na kami masyadong, wala na kami masyadong urge or wala na sa amin yung thrill na makikipag-sex. Kasi hindi namin siya na, what do you call this? Hindi naman namin siya na, kasi di ba yung paniniwala before is sobrang preserved daw ng pakikipagtalik na dapat hindi ka makipagtalik, well, kapag hindi ka makasal. Well, ganoon din naman. Bilang Catholic country tayo, dapat nga naman na hindi tayo makipagtalik kapag hindi pa tayo kasal. Pero mas naging open na yung mga tao sa change, mas na-adapt na ng mga tao sa change na ay magkaiba yung generation before sa generation ngayon. And ngayon, mas open na ang mga tao. Kaya naman, palakpakan tayo dyan. Let's vote DJ Robbie. DJ Robby. Oh, hindi ako tatakbo ha. Anyways, mga kabayos, ano nga pinag-usapan for tonight? Ano nga bang mas gusto nyo? Lights on or lights off? At bakit, mga kabayos? For your answers, please contact me at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, ito muna, para sa lahat ng mga Swifties right there, ito po si Taylor Swift sa awiting Blank Space. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. LA.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Paregardeng! Paregardeng!
4: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun?
7: Wow! Sabado na!
6: Wow! Gusto ko to!
7: Ay, siya! Ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
8: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
8: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
9: Sabado, Sabado ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
8: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga vibes, welcome back sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's 7:41 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes and happy listening po sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat! Mga ka-vibes, ang ano po pinag-uusapan for tonight dahil nga po Friday night kayo mga ka-vibes. Happy Friday! Ang dami ko energy, kaka-CR ko lang kasi. At dahil nga po Friday night mga ka-vibes, ang ano po pag-uusapan ay medyo spicy. Medyo hot. Ooh, yeah. And syempre, sexy. Dahil ang ano pong question of the night. Ano ang mas gusto mo? Lights on or lights off? Kaya naman mga ka-vibes, ano pang hinihintay nyo? Di ba ganitong usapan ang gusto nyo? So send your best shot pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At yung araw po mga ka-vibes, for sure wala kayong pasok dahil nga po Ninoy Aquino Day and special non-working holiday. And kung kayo ay pumasok, well, alamin nyo po ang inyong mga benefits ha. Alamin nyo ang inyong mga privileges bilang mga empleyado. Dahil if you are working right now or nag-work ka ngayong araw, you are entitled sa plus 30% po ng inyong salary. Nakita ko lang dito sa Facebook. Anyways, this is your Droman. Basahin na po natin ang inyong mga kasagutan. Ang answer ni 1734, sabi niya dito, good evening DJ Robbie, pabati po dito sa Lipa City, Batangas. San to? San Carlos, Lipa City, Batangas. Sabi niya daw is lights off, mas relaxing at mas romantic. May alam nyo mga ka-vibes ha, syempre makikipag-sex tayo ng ano, dapat feel natin kahit yung ambience talaga, nakakadagdag yan ng sarap. Sarap ba? O nakakadagdag yan sa feel ng pakikipagtalik, diba? Kung lights off nga naman, ibig sabihin, bahala na ang puso ang magdikta kung anong susunod niyong gagawin. Oy naman. Anyways, this is Jomin. Ay naman kay 9018. Good evening po, DJ Robbie. Dim lights tayo. Team dim lights. Best of both worlds. I totally agree with this. Ito po ang tamang sagot, ka-vibes. Meron na po tayong winner! Oy. Hindi mga ka-vibes ha. Para sa akin din, gusto ko din tong dim lights. Kasi ayaw ko naman nung hindi ko na nakikita yung kasex ko. Para may experience ha. Ayoko naman kasi yung hindi ko makikita siya. O tsaka ayoko din naman ang sobrang kitang-kita ko siya. At ayoko din ang hindi mo siya nakikita at all. Diba? So, dun tayo sa gitna. Dun tayo sa dim lights. Para meron pa rin shadow. Meron pa rin silhouette. Wow. Kung gaano nga ba kalaki, kahaba. Ang kanya... kanyang braso. Oo, yung braso pinatukoy natin, ladies and gentlemen, ha. Siyempre, oo nga naman mga ka-vibes, no? Para naman hindi masyadong mahiya. Para hindi na rin mahiya. Oo. Kasi nga hubot-hubad ka doon pag ginagawa mo yung the deed. Oo, so, hayain ang dim lights na lang din. Sabi naman ni 9406, dim light po ako, DJ Robbie. Dahil ayoko ng lights on, hindi naman kinakailangan magmukhang operating room. Ang OIS operating loon, ano yung spotlight? May spotlight? Ano yung dinadisek mo yung yung ano ng katalik mo? Huwag naman ganon. Oo, huwag natin i-describe yun as operating room. Dahil, oo nga naman, pero parang operating room nga naman kapag lights on. O mag-dim lights na lang tayong lahat. Kung alam niya sa may mga motel, no? Parang alam na alam naman sa mga motel. Pero alam niyo mga ka-vibes, nagmo-motel din naman ako. Kasi ang ibig sabihin po talaga ng motel, it's for ano po talaga sa mga biyahero natin, sa mga chuper na sobrang haba ng biyahe. Tapos meron po silang mapagpapahingahan. Hindi lang ito yung basta 3 hours na may mangyari lamang. Mangyayari na ang dapat mangyari. Hindi naman yun ganun ka-vibes. Yun na yung naging stigma ng society. Pero ang purpose talaga po ng mga motel is para sa mga motorists na may mapagpahingahan sila. Kaya nga motel eh, motorist hotel or stuff like that, something like that. So, ba't ko ba nire-defend yung sarili ko? Basta nakapag-motel na ako. Tapos, nakita ko nga doon na meron silang different options sa light, kung anong mas gusto mo. Meron nga doon red. And I was like, bakit red? Mamaya, may katabi na akong demonyo dito. May katabi na ako. Masabang espiritu sa tabi ko, diba? So, hindi sa akin yung red. Mas gusto ko yung dim lights. Kahit matutulog actually, mas gusto ko din yung dim lights. Ayoko na super. Ayoko na super liwanag. Ayoko din na super dilim. So, hayaan na natin. May kanya-kanya tayong preferences ka-vibes. At kung ano man ang inyong preferences, gusto nyo ba ng lights on or lights off, mag-message naman kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ibang official Facebook page at GV99.9 FM, kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Anyways, mga kabahans, magbalik-tutugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, eto muna ang Awiting Bulong by Kichi Nadal. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: Mga ka-vibes, isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito sa Barkada Confessions. Pero mga ka-vibes, nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na kayo ay nakatuto pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At alam niyo ba mga ka-vibes, ang Barkada Confession na atin pong malalaman or babasahin para sa gabing ito ay para sa ka-vibes natin na si Dave. Pinamanggatan niya ang kanyang liham na pag-ibig na dinala rin ng baha. Kaya naman kung kayo ay interesado na marinig ang kanyang kwento ng buhay, samahan ako at atin itong aalamin. Ako po si Dave. Mahalaga sa akin ang kwento ko. Dahil hindi ko akalain na sa isang hindi magandang pangyayari, magsisimula ang isang magandang damdamin. Noong araw na bumuha, noong araw na bumaha ng malakas na lugar, halos lahat ay nagkagulo. Maraming tao na kailangan tumawid at sumakay sa mataas na lugar para lamang po makaiwas sa baha. DJ Robbie, mga ka-vibes, ironically, doon ko nakilala ng mas malalim si Mia. Isang kaibigan na dati ko lang binabate kapag nagkikita kami. Dahil parehong na-stranded, nagkasama kami ng ilang oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga pamilya, trabaho, pangarap, at maging sa mga problema namin sa buhay. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin kong iba na ang saya na nararamdaman ko kapag siya ay aking kasama. Nang humupa ang baha at makauwi na kami, roon ko napagtanto na may nabuo palang pagkakaiba. Ang kakaibang damdamin na nabuo ay ang pagkagusto namin sa isa't isa.

Ang nakakatawa dahil sa baha na nagdala ng problema sa maraming tao, parang may magandang bagay pang dumating sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama bang tawagin namin ito bilang love story namin. Pero ang alam ko, simula noon, ay mas hinanap-hanap ko na ang kanyang presensya. DJ Robbie, posible kaya sa gitna ng baha ay may pag-ibig ding inanod papunta sa tamang tao? Minsan, Dave, ang buhay ay may kakaibang paraan para ipakita sa atin ang isang taong hindi naman talaga natin inaasahan. Maaaring baha ang naging dahilan ng inyong pagkikita. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong madaliin ang damdaming nabuo. Dave, nais ko lamang sabihin sa inyo at ang aking payo ay kilalanin niyo muna ang isa't isa. Alamin kung ang nararamdaman niyo ba ay bunga lamang ng isang kakaibang sitwasyon o isang damdaming patuloy na lalalim kahit wala ng baha. Kung pareho kayong malaya at seryoso, huwag matakot na bigyan ng pagkakataon ng inyong pagkakaibigan. Dahil kung minsan sa gitna ng unos, doon natin nakikita kung sino ang taong handang manatili sa ating tabi. Kaya huwag nang magsayang ng pagkakataon. Sulitin mo ang bawat araw para makilala pa siya ng husto at matiyak mo kung siya na nga. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibe, sana naantig kayo sa kwento ng buhay ng ating ka-vibe sa si Dave. Meron ba kayong suggestion para sa kanya, advices o opinion? Maaari mo yung isend sa ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM kayo magpadala ng mensahe. Para kay Dave at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas na sitwasyon, ito pong ating sunod na awitin ay para sa inyo. This is Pusong Ligao by Jericho Rosales. This is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Di kita, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga ka-vibes, oras natin sa Bongo Blue, Ana Pilipinas, 8:44 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday night to all. Yes, wala na mo tayong pasok bukas, mga ka-vibes. And by the way, this would be the last po sa ating pong programa for tonight. Kaya naman sabay-sabay po tayong mahimlay ng mapayapa. Rest at peace mga ka-vibes, hindi rest in peace. Magkaiba yun. Sana tayo ay gumising pa. Oo. At dahil nga po, bukas ay walang paso, kayong may mga gala po kayo, may mga plano na pumunta sa kung saan-saan dahil medyo umaaliwalas na nga po ang ating panahon na nararamdaman mga kabayos. Huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong. Kung ang payong ay hindi lamang po ito bilang mga Pilipino, hindi lamang ito panangga sa ulan, maging sa init na ating nararamdaman. And syempre, don't forget to bring your water. And sunscreens mga ka-vibes. Importante po talaga mga ka-vibes na mag-wear tayo ng sunscreens or mag-apply tayo ng sunscreens. And if we are going to let ourselves be exposed sa araw po ng mahabang panahon, reapplication po is a must. Every 3 to 4 hours or actually every hour, depende kung gaano ka intense ang araw ng araw na yon. Oo. Kung gaano kainit ang panahon ka-vibes dahil hindi po naman itong sunscreen na permanent sa ating screen. Syempre, reapplication is a must ka-vibes. Anyways, mga ka-vibes, sana ma-enjoy nyo yung weekend sa akin. Kasi for sure, si DJ Robbie, ma-enjoy ko yun. Kasi I find happiness in solitude and this upcoming weekend, magkikita kami ng mas mahabang panahon ng akin pong kama at ang aking kwarto. Yes! Anyways, mga ka-vibes, whatever your plans is this upcoming weekend, I'm wishing you na kayo ay maging safe and syempre, good health lagi, mga ka-vibes. At dahil dyan ang ating pong bye-bye song, this would be our Huling El Bimbo. This is Huling El Bimbo by Eraserheads. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes. Good night. And enjoy your weekends, mga ka-vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: forget you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
6: GV 99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Diba? Pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes. Dude.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good

0: años.
1: 30! 30!
0: 30 anos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anos na tayo!
0: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: So don't call me up.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: All right.

0: Solo. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: bola, karambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Kiko Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
1: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Nako. Kumusta po kayo ngayong pangilang pangatlo na ba? Pangatlong Sabado sa buwan ng Agosto, ha? At alam kong yun may manok. alam kong sa dinami-dami ng ating mga ginagawa, ha. At ika nga po ay pagkatapos ng napakahabang bakasyon, aba, ay kahaba na may isang linggo eh, halos ano. Palagay ko kayo ko ang kayo na libago din ano. Ay kami gayon din po eh, hindi namin alam na galong hahaba ang bakasyon natin. Pero of course, sa simula po ng ating paghuhuntahan ngayong ngayong umaga, atin pong inaalala yung ating mga kababayan dito sa Batangas na ilang munisipyo din po at saka din sa Batangas City dito sa atin sa Lipa ay binaha no nung nakaraang habagat. At salamat naman po dahil minimal ang damage natin comparable sa ibang mga probinsya. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. At kayo ay nasa back-to-back huntahan. Of course, minus Jessa. Jessa ay, she is on her schooling already. Pero every Sunday daw po ay she'll try to be here with us, no? But for now, nako, ngayon pong Sabado. At ay makakasama po natin ang ating program director ng GV99.9. Siyempre, si Direk Kiko. Good morning, sir!
2: Good morning, DJ Ronnie. At sa lahat ng mga vibes natin na ikinig.
1: Oh, grabe naman. So, gumising ka ng maaga para lang makipaghuntahan, ha?
2: Hindi, sanay na talaga akong gumising ng maaga kasi may umiiyak.
1: Ah, oo nga. Talagang ganun. Dapat nagtitimpla ng tinitimpla, ano?
2: Oo.
1: Oo, tama yan, tama yan. Very good. Pero ibig sabihin ay, kumusta ka nito mga nagdaang araw, sir? At medyo ang haba ng baha, ang haba ng ulan. First time in the province yata yun eh, di ba?
2: Correct. Isang buong linggo umuulan na DJ Ronnie. Well, dahil naman tayo ay nasa mundo ng radyo, wala naman tayong choice. Wala na mga suspension ng trabaho sa atin eh.
1: Yeah, in fact, dito inaasahan, dito nagkakatalo kasi pag ganitong mga tag-ulan, mahina yung mga internet eh. Hindi masyadong mag-function. So, inaasahan nila yung mga ulat galing sa radyo. At of course, GV99.9 has been top of the situation. So, very good. At,
2: correct.
1: Yan ang ilan sa mga ikikwento natin sa kanila ngayong umaga. Plus the fact that kasama nga kita for today. And paano ba? Hanggang alas 9 ka ba sa amin ngayong umaga?
2: Yes, DJ Ronnie. Sa
1: wow, naman. Sosyalin, no. Hey, baka naman. Uy, bakit ang dami mo yata ang alaga
2: aso,
1: dyan
2: aso,
1: sa...
2: May aso.
1: Aso ba yan, aso? Oh, grabe. Siguro,
2: May aso.
1: Siguro, dapat, ano, dapat yung asong yan, ano, yung asong yan ay... papatiin natin mamaya.
2: Oo, papashoutout natin.
1: Okay, siyempre meron po tayong text line, Direk Kiko, ang ating text line number, sir.
2: 0926-079-8708.
1: Oo, at ang ating FB Live ay GV99.9 FM, correct?
2: Correct.
1: Okay, correct. Thank you very much. At siyempre, talking about sports muna tayo. Ang sports natin, naghahanda po ang marami. No? Dahil sa dito gagawin ang dalawang malalaking laro ng FIBA sa 28 at sa 30. Sa 28, makakalaban ng Pilipinas ang Jordan. At sa 30 ay makakalaban ng Pilipinas ang Iran. Lahat yan ay gagawin sa Mall of Asia. At medyo short tayo ng players. At at least na bumalik sa atin si Kai Soto. Bumalik si Kai Soto, tapos nandiyan si Quenton Melora Brown yata, pero hindi maglalaro for this FIBA. Sa Asian Games yata lalaro yung si Quenton Melora Brown, no? Pero maraming mga doubtful dahil si Junmar Fajardo parang gusto na mag-retire sa national national team dahil daw sa previous commitments or whatever. So mukhang matagal-tagal na rin naman daw nagsiserve si Junmar Fajardo dito sa national team natin. Pero of course, napilit naman, no, na tapusin itong window na ito at sumali pa rin sa Asian Games kung kailan, kung saan nakuha ng Pilipinas ang gold nung nakaraang pagtatanghal ng Asian Games. So balik na rin si Justin Brownlee ng si Justin Noypi. Kaya lahat ay enjoy, lahat ay excited sa yung, of course, yung mga basketball fans excited, no. Pero of course, ikaw ba, Derek Kiko, anong sports mo? Yes, Derek Kiko.
2: Ayan, anong DJ Ronnie, naputol ta.
1: Hindi, anong sports mo, sir?
2: Hindi ako physical sports, pero ang sports ko, DJ Ronnie, ay chess.
1: Chess, uy, talagang ano ha, cerebral game ha, talagang
2: mind game.
1: Oo. And nako eh, hindi para sa amin 'yan, kami pambasketball lang kami.
2: pero ano, nanonood ako ng mga basketball, volleyball.
1: Yeah. Basketball, volleyball. Yan ang akin eh, basketball, volleyball, boxing. Ayun, yung mga chess naiinip ako ng tagal. Kaya medyo
2: kasi tahimik 'yan eh.
1: tahimik at saka ano, mamayang konti mag ano na lang. Mati, ganyan. No? So pero maganda. Yan dapat alam mo ang pinag-iigi ng mga Pilipino, sir. Yan dapat ang binibigyan ng Pilipino ng matamang pansin dahil hindi kailangan ng height sa chess, ha? Kung hindi ang kailangan lang utak at diskarte.
2: Correct.
1: At doon tayo marami. Doon marami Pilipino sa utak at diskarte. Kaya sa mga chess enthusiast dyan ay magandang umaga. Tama yan. Ituloy nyo lang yan, ha? At dyan sa Kapitolyo sa Batangas, yan din ay isa sa mga pinag-iiging laro. Yan si Henry Liwag, ang aming assistant administrator, ay mahusay yan sa chess at dama. Ayan ang mga laro at maraming mga enthusiast din dyan sa Kapitolyo. Alam mo ano eh, kung minsan talagang yung chess, pagka pinag-iigi mo, gumagaling ka sa ano eh, sa mga mag-solve ng mga problema, lalo na sa trabaho, di ba? Yung sa real world, ika nga. Ano?
2: Correct.
1: Kailan ka ba natutong maglaro ng chess, Derek Kiko?
2: Ano, high school student, doon ako nahilig talaga. Doon ko inaral yung chess. Tapos, hindi naman ako masali sa mga competition. Baga, hobby ko lang.
1: Oh, hobby lang.
2: Paglaro ako sa mga yung mga matatanda sa kanto, yan.
1: Nananalo ka naman.
2: Minsan may mga kalabang talaga magaling. Minsan makakatsapak.
1: anong napapala? Soft drinks nga o kaya tinapay, mga pangmeryenda lang, ganun.
2: Oh, pangmeryenda.
1: Pangmeryenda.
2: Minsan
1: oh.
2: Na ganun lang.
1: Oh, yung billiards, di ka nahilig sa billiards?
2: Meron, mahilig din pero ano eh, hindi mahirap na hirap ako makashoot ng bola.
1: hirap na hirap ang bola sa iyo, ha? O ikaw ang hirap na hirap sa bola.
2: Oo.
1: No, tama 'yon. Sige, Derek Kiko, siguro ano, baka pwedeng pasadahan natin yung mga headlines natin kung nakita mo and then we'll go to the details later on, sir.
2: Okay, para sa ating headlines, 100,000 grant nakatulong sa 64 patients sa Cebu sa libreng rehabilitation.
1: Okay. Rehabilitation, ta yun, maganda yung gano'n. No? Alamin natin mamaya kung ano itong sa Cebu. 100,000 pesos.
2: Oo.
1: Go ahead. Yes, sir.
2: At para sa ibang headline na DJ Ronnie, nandito yung modernisasyon sa agrikultura, kailangan daw para maiahon ang mga magsasaka sa kahirapan.
1: Correct. Matagal na yan eh. Alam mo, mamaya pagka kinunan, malalaman natin na yan naman ang problema ng lahat. Ang number one problema ng Pilipinas ay coordination talaga. Ha? Regardless kung education, sports, transportation, kaya tayo hindi umuula dahil hindi tayo marunong ng coordination. Anyway, mamaya. Next item natin, sir.
2: Siyempre, si PBBM at si Pinoy inihambing sa kanilang ika-apat na taon sa pamahalaan.
1: Talaga. O nga, pang-apat na taon na ni PBBM eh. Kumbaga, ito yung last hura niya dahil next year, alala sir, politika na. Wala na.
2: Oo, alam na to.
1: Kumbaga parang lame duck na si Pinoy sa si PBBM sa next year. At kaya kung kinakailangan ito yung bala nila, impeachment, dapat mabilis-bilisan, no? At napaka-deliberate ng galaw ng defense, ha? Talagang alam na alam mo na meron silang tina-target na game plan. May game plan ang defense na ginagawa nilang boring ang impeachment para yung mga tao na inaasahan ng administrasyon na manunood ng impeachment, aba, ay wala namang ano naman 'yan. Oh, kaya sinasabi nga, isa sa mga criticism mga dito kay Vice President Sara Duterte, sa dinami-dami ng bilyon, eh mga pipitsuging abogado yung kinukuha. Yun ang mga sabi ng ibang mga nag-aaral dito sa impeachment. Pero sabi nga, huwag mawawala ng loob sapagkat wala naman tayong ibang... Ito yung mga batayan natin, di ba? Para tayo ay makakapag-desisyon ng tama sa balota sa 2028. Ayan. So, tira natin.
2: Correct.
1: At saka, siguro initially, meron bang... Iba kasi yung... Iba yung landscape nung pang-apat na taon ni Pinoy kesa sa pang-apat na taon ni PBBM. Maraming factors na ang iba nga sabi nga, you cannot compare apples and oranges, no? So, bagamat may mga nagawang gains si Pinoy nung kanyang panahon, meron din naman si Marcos under his own circumstances. So, tingnan natin mamaya yung comparison na ginawa niyang ng article na yan. Okay? All right. So, meron pa tayong headline, sir?
2: Meron. Nakahuling headline natin, DJ Ronnie, gobyerno at pamahalaan na gobyerno ay pananagutin na sa problema sa baha at basura.
1: Ayun. Okay. Ang oras na natin, Papa P. 6:20. Okay. So, magbe-break muna tayo, Papa. Magbe-break tayo, sir. Direct Kiko at tayo babalik after two to three songs, and then pasadahan natin yung mga headlines, sir. Direct Kiko, thank you very much po for your time. Kayo po ay nasa back-to-back kontahan kasama si Direct Kiko ng ating program director GV99.9, syempre, at ang ating si Papa P, at kayo ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: Maria Jose!
1: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
1: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
3: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, Mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
13: Barangay Marawi.
12: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
15: Ay, pisa-pisan.
16: Ah, pisa, bakit?
15: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
16: Uro ba, pisan? Parang mahabol ko yung crush ko.
15: Pero, di ko nahihinto.
17: Ayaw ko na.
18: Hala? Joke pala yun?
19: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
20: Ha? Bakit?
19: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
20: Ay, siya? Sino ganyan?
19: Si DJ Ronnie.
21: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
20: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
19: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
20: Tuwing Sabado at Linggo,
19: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
22: Okay, nako, magandang morning po sa inyong lahat. 6:34 in the morning, kayo po ay nasa back-to-back huntahan. Ito po ang GV99.9. Of course, kakaiba po ngayong Sabado at simula ngayong Sabado ay si Jessa po kasi is nasa school na, but she'll try to be here every Sunday sa ating back-to-back huntahan. In the meantime, tayo po ay tinutulungan, sinasamahan ng ating program director ng stasyong bigat naman ng huntahan, DJ David. Thank you very much. Good morning, good morning, good morning. At shout out po kay Michael Cabrera. Michael, huwag kang ihinto, kapatid, ha? Si Michael po isa sa pinakamahuhusay na players natin, athletes with disability. Siya po ay kahit may cerebral palsy, siya po ay mahusay sa ball game na ang tawag ay wushu ba? Wushu? Oo. At goal ball, ha? At siya po ay nag-organize ng isang para game dito sa lungsod ng Lipa. Demonstration po ng games for para athletes. Ayan. So hopefully, pagpalain tayo ng Panginoon at may mga sponsors tayong makuha, Michael, para maituloy natin itong iyong napakagandang layunin na ipakilala sa madlang Batanggenyo na ang mga athletes with disabilities ay nararapat bigyan ng pagkakataon para magkaroon ng puwang dito sa sports. Ayan, di ba? And of course, good morning kay Paolo Campana. Magandang umaga rin

0: po sa lahat ng miyembro ng Federation of Persons with Disabilities. Mamaya po alas 7:30 si James Castro ng Pangulo ng Malbar Federation of Persons with Disabilities ang magiging panauhin po natin, at si Mr. Nelson Adante ang ating coordinator. Thank you very much. Designated by ng ating Pangulo na si Flor Remate. Thank you very much po. Uy! Nga pala, bago tayo pumunta kay Sir, kay Direk Kiko, ay gusto ko pong ipaalam po sa ating mga persons with disabilities sa ang bagong sinusubukan po nating skema dito sa atin sa Provincial Persons with Disability Affairs Office sa Lalawigan ng Batangas. Every Monday and Thursday, ayan, at yan po ikuan, yung po ay magsisimula na sa Monday. Pero of course, with exception, yung ano muna, unahin muna natin siguro yung scholarship program. Dito po may nagbigay po ang ating Provincial School Board ng ilang slots sa ating may kapansanan. At nakakatuwa po, last week, ang dami. 18 na po yung nag-apply last week. Ho. Itutuloy po natin yan dahil dapat po ang deadline ng Webes. Ay kaya lang po, syempre, nagsususpend din ng, dahil sa baha, sa habagat, nasuspindi po ang mga bagay-bagay. So, na-extend po tayo sa pagtanggap ng scholarship application mula po Lunes, simula sa Lunes, August 24, hanggang Miyerkules po ng alas 4 ng hapon. Pupunta ho kayo sa ating office sa Kapitolyo. Doon po, kahit po yung bata na lang o yung nag-a-apply ng scholarship ang papuntahin ninyo. Pero, dapat po kumpleto ang inyong requirements. At dapat po may sulat ang persons with disability sa ating mahal na governor kung bakit po dapat gawing scholar ang inyong anak or kayo mismo sa kanyang programang scholarship for persons with disabilities. Ito po experimental run lang po ito. Kaya medyo limited slots. So samantalahin po ninyo, meron pa po tayong marami-raming slots hanggang Miyerkules ng alas 4 po ng hapon. Then after Thursday, wala na po yon. Babalik na ho tayo sa Provincial School Board kung gusto nyong mag-apply. But hanggang Miyerkules po ng alas 4 ng hapon lamang ang Scholarship for Persons with Disabilities. Okay? Ayan. Pagkatapos ho ng scholarship application, meron po tayong sisimulang skema na tuwing Lunes at Webes, yan po ay para sa livelihood application for livelihood of persons with disabilities. O, Lunes at Webes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pag naman Martes at Miyerkules, yan naman po ay nakalaan para sa financial assistance or request for assistive gadgets and other assistance. So, Martes at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Again, para hindi po kayo malito, lalo na sa ating mga persons with disability affairs officers sa mga munisipyo and cities dito sa Batangas, Monday and Thursday ay tungkol sa livelihood application for persons with disabilities. Pagka Tuesday and Wednesday naman ay para po sa financial assistance or request for assistive gadgets. Ano ha? Sana po'y maliwanag nang hindi po kayo mahirap din nung pumunta sa Kapitolyo. Ano? Ngayon, kung nandiyan naman po si DJ Ronnie sa inyong lugar, abay, kung meron kayong request na either livelihood or assistive gadget, ipadala nyo na kay DJ Ronnie nang maayos na, nang hindi na kayo pupunta pa sa Kapitolyo. Simula po September, tayo ay iikot din sa mga munisipyo at syudad. Nabigyan na tayo ng clearance ng administrator na tayo ay lulusong pupunta sa inyong mga munisipyo at syudad. Ano? Alright. Thank you very much, Direk Kiko. Nandiyan ka pa. Ayun. Siguro po nagkakape si Direk. Dahil napakabigat ho ng kanyang tungkulin. Imagine na sa halip na meron siyang inaatupag na iba, ito kasama natin ngayong umaga. Ha? So, Direk Kiko, good morning.
1: DJ Ronnie.
0: Ayun. Akala ko nakatulog ka na eh.
1: hindi pa naman.
0: Sige, simulan natin yung unang dalawang headlines mo, sir, at game.
1: Sige, sa unang headline natin, DJ Ronnie, yung 100,000 pesos grant na nakatulong sa 64 patients sa Cebu sa libreng rehabilitation. kasi merong isang rehabilitation outreach program sa isang remote barangay sa Cebu ang nakapagbigay ng libreng serbisyo sa 64 patients, kabilang dyan yung mga stroke survivors, mga batang may cerebral palsy, at mga matatandang nangangailangan ng rehabilitation.
0: Tama yun.
1: So, yung, itong programa na to, DJ Ronnie, tinawag na Sugkusug Hub.
0: Sugkusug Hub,
1: isinagawa ito ng Rotaract Club of Cebu Fuente bilang bahagi ng The Impact Challenge ng Rotary Club ng San Juan Supreme.
0: Yun, oo. Oy, by the way, ha, dahil Cebu yung pinag-uusapan natin, siguro pagpulungan natin direct, kasi ako ay September 3 hanggang September 5 nasa Zamboanga ako. Eh iniisip ko na magkaroon ng kahit isang oras na remote na sa Zamboanga through Messenger. Pag-usapan natin na para at least naman na hindi ako ma-miss masyado ng mga audience, kasi siguro subukan natin yung 7 to 8 na magkaroon tayo ng remote broadcast via Messenger, no? From Zamboanga to Batangas, 'di ba? Tingnan natin. Tawagan kita for that experiment, sir. Anyway, alam mo, sir, ako as a social worker, as a registered social worker, no? Napakahalaga, sir, ng rehabilitation sa ating mga persons with disabilities, sa stroke patients, at sa ating mga senior citizens, no? Yung geriatric care na tinatawag. Ang rehabilitation, for example, ay napaka-useful sa ating mga persons with intellectual disabilities at saka yung psychological disabilities, na nakakalungkot na medyo bumaba, hindi medyo, kundi bumaba talaga ang budget ng rehab interventions as far as the Department of Social Welfare is concerned. Kasi hindi po ito typical na ayuda, eh. Ito po halimbawa ay tuloy-tuloy na gamutan, Papa P, Sir Kiko. Ito'y tuloy-tuloy na pagbibigay ng therapy. Alam mo yung pag sinabing therapy, ang therapy hindi naman siya one-shot deal, no? Hindi siya
1: correct.
0: Yung
1: session by session yan, eh.
0: Session by session, tas may goal, merong layunin correct sa bawat session. At kumbaga, hindi gaya ng ayuda na pag naliteratuhan mo, gwapo na yung nagbigay ng ayuda, tapos na yon, 'di ba? Na natatak na sa isipan ng mga tao na si Senador Del Rio, napakabait at napakamatulungin, halimbawa, o si Congressman Del Rio, napakabait. Ayan, 'di ba? Kasi itong rehab interventions ay pinakamadali niyan, mga 3 weeks to 3 months kung gusto mo makakita ng resulta. Kasi ito nga ay bunga ng sustained condition o disability ng isang tao, or yung temporary disability, yung mga stroke, 'di ba? At pag ikaw na may senior citizen na, lumalabas na kasi yung mga iba't ibang iba't ibang sitwasyon na nangangailangan ng care, ng therapeutic care. Sabi, hindi ho basta-basta hilot laang, kumbaga. Kasi tayo, nasanay tayo doon sa hilot, sa albularyo, ganyan. Pero ang scientific way of doing it po ay yung therapy na tinatawag. At dito ho sa atin sa Batangas, meron naman tayong mga rehab division sa mga private hospitals, no? Kaya lang ang mamahal. Mahal po ang bayad, no? Kaya nung State of the Nation address ng Pangulong Marcos ay ginawa niyang 150 sessions ang maaring ma-avail ng mga qualified persons with disabilities, na ma-avail nila ng libre. 150 sessions. Ibig sabihin yan ay from 2 sessions a week sa loob ng 3 buwan, umabot na yan ngayon sa halos 7 buwan na therapy sessions na libre. Ha? Ito po ay sa lahat ng mga rehistradong miyembro ng PhilHealth na nangangailangan ng ganitong serbisyo. So, ang unang sinasabi natin, sasabihin natin sa ating mga ka-vibes, at kayo po ay may mga kaibigan, kapamilya na may cerebral palsy, mayroong intellectual disability, may Down syndrome o persons with Down syndrome na kailangan po ng ganitong therapy, magsaya po tayo, sapagkat ang Pangulong Marcos at ang PhilHealth ay pinalawig mula 90 sessions, ginawa na po niyang 150 sessions na ang pwedeng magamit ngayon ng ating mga may kapansanan at mga senior citizens na nangangailangan ng ganitong uri ng serbisyo. Kailangan lang po, unang-una, kayo ay membro ng PhilHealth. Ito pong drive ngayon ng PhilHealth na yakap, yakap ng PhilHealth. Napakaganda ho niyan. Papa P, dapat kasali ka na dito. This is for every Filipino, ano? At siguro, ang panawagan lang natin sa PhilHealth, bilis-bilisan nyo naman ang pag-accredit ng mga hospitals at clinics, ano? At seryosohin ninyo yung campaign ninyo. Siguro dapat, alam mo ba, Direk Kiko, na si Dr. Mercado, hindi na siya PhilHealth chairperson. Siya na ngayon ang health secretary natin, no? So from
1: yes, and DOH.
0: Yeah, being the chairperson of PhilHealth, ngayon siya na ang secretary ng Department of Health. At kinakailangan, being a Batanggenyo, dapat ma-interview natin si Dr. Mercado. At yan ang sinisikap natin sa mga darating na araw na makausap natin si Dr. Mercado, ang secretary ngayon ng Department of Health. And maraming magandang ginawa si Dr. Mercado nung siya pang chairperson ng PhilHealth, at mas maraming magagawa si Secretary Mercado kasi siya ang, as Secretary of Health, siya ang chairperson ng health, ng PhilHealth Board. Siya ang chairperson ngayon ng PhilHealth Board. Kaya mas malawak ang kapangyarihan ni Dr. Mercado, at pipilitin natin na makapanayam si Dr. Mercado dito sa ating back-to-back huntahan, no? So, dami na ako utang sa inyo, ha? Ito yung hinihintay niyong matagal na. Kasi nasabi ni DJ Ronnie na yung second district, si Jervel Luistro, si Congresswoman Luistro, ay malapit na ho nating maging panauhin dito sa ating back-to-back huntahan, ha? At inaayos na po ni Administrator Maria Concepcion Veloso ng Mabini, Batangas, ang ating interview kay Congresswoman Veloso. Ano nga kaya? Konkon, ikaw ba pwedeng congressman? Basta huwag ka lang magiging contractor, ha? Bati tayo. Si Maria Concepcion Veloso po, si Attorney Konkon, ay administrator po ngayon ng munisipyo ng Mabini. At siya po ang tumutulong sa atin para makapanayam natin si Lead Prosecutor Jervel Luistro, ng 2nd District ng Lalawigan ng Batangas. Ayan. So, isang headline pa lang yan, Papa P at Direk Kiko. Magbabalik tayo. Marami kasing aspeto yung rehabilitation. At alam mo, sir, sa dinami-dami ng pera ng DSWD, sana naman ang panawagan natin, huwag niyong babawasan po ang budget sa rehabilitation interventions ng social welfare, no? Sapagkat yun po ang buhay, eh. Yun po ang sinasabi natin, tinuturoan natin ng isang tao na mangisda at hindi lang tumanggap ng isda. At isang paraan po dyan, Papa P, Direk Kiko, ay ang pagpapalawak ng budget sa rehabilitation interventions. Okay, so ang daming pera ng DSWD, pero bakit pabawas ang budget sa rehabilitation? Ito po ang GV99.9, kasama po si Papa P. Of course, on the side, Direk Kiko, tumutulong, nagbo-volunteer sa ating back-to-back huntahan. Ito po si DJ Ronnie, kayo ay nasa the only good vibe station in the world, GV99.9, your good vibe.
2: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
3: Ay, namumuro na ako.
2: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
4: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frankie.
7: This is DJ Ronnie.
8: Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30
7: anyos. GV99.9.
6: This is GV99.9.
5: GV99.9. Trentahin na!
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
10: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
11: Alam mo ba MLMC, mommy?
12: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
10: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
13: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
14: More loving, more caring.
13: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
15: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: G99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yun naman, di ba? Alas 7 na po ng umaga, baka nawiwili kayo sa ating sa inyong paghiga-higa dyan. Medyo bangon-bangon na ng konti, ha? Maglaga ng tubig na mainit. At sige lang, direct Kiko, kain ka lang dyan, no problem. Take your time, sir. And we appreciate your company this morning. You're so kind and generous today. Kasama namin si Direk Kiko ngayong Sabado. Maganda pala yung ganun, ano? Kasi we used to have Jessa here. Pero si Jessa po ay nasa school na. She's gone back to school. And but every Sunday po, she'll try to be here with us, diba? So kasama natin si Moises, si Papa P, si Pula, ayan. At ngayon pong Sabado, sinasamahan tayo ni Direk Kiko, diba? Morning DJ David, morning sa iyong pamilya. Magandang mga umaga po. And of course, good morning din, ha? Sa ating mga bossing dyan sa Angeles City kay Sir Manny. Hindi ho Pacquiao, kundi galang. Mawalang galang na po. Ay, good morning Sir Manny, long time no talk, ha? Balita ako, may binata ka na. O, magmamanugang ka na ba, sir? yung galang family po ay very close sa atin yan. And of course, lalo na po si Pareng Erwin. Pareng Erwin Galang, ha, na unang na-meet natin sa nung tayo nagsimula sa GV99.9. Papa P, kailan yun? 1994? Ha? Hindi. 1996, oo. Nung lilipat si GV from Batangas to Lipa, eh, kami po yung nakausap ni Pareng Erwin Galang. Tama-tama, pinanganak yung pangalawang anak ko. Ay di naging ninong ng anak ko tuloy si Pareng Erwin, ah. Oo. So, good morning si kay Don Erwin Galang, ah, ng Signal Communications and marami pang iba na kumpanya. Basta related din sa media. Ito kasi mga Galang, isa to sa mga pioneer pagdating po sa broadcasting sa Pilipinas. So, isang araw pag-usapan natin 'yan at napakayaman ng kasaysayan ng pamilyang Galang sa radio at broadcast industry dito sa atin sa bansang Pilipinas, ha? Ano ba ako? 1996 ako nag-start dito sa ano, eh, dito sa GV. Ano ba ngayon? 2026. Gano'ng katagal na yung Papa P? Ha? 1,660. Uy! 30 na din? Grabe naman yan. 30 na din, oo. At ang dami-daming mga tao. Ilan sa mga tao na nakasama natin dito, halimbawa yun si Papa. Asa si Papa Cards ngayon? Si Papa Cards, si Banjo. Ano nga si Banjo? Yung sa 102.3 FM. Oo. Station manager na, mayaman na ang lolo mo, ha? Si Larry Karangalan, the famous Larry Karangalan, 'di ba? Oo. So, nako, maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon, 30 na po ang himpilang ito, ang nag-iisang good vibe station sa buong mundo. Sa buong mundo, lalahatin ko na ba? Eh, pambira naman, akin eh. Saan pa mga sino kang pupuri kundi ang sariling atin? Hindi, pero sa totoo lang po, marami na pong pinagdaanan tayo dito sa atin sa himpilang GV99.9. Ilang election coverage na hindi naanan natin, ilang malalaking events sa lalawigan ng Batangas, lalo na sa panahon ng Recto administration. Ano po?
2: Agree ako dyan, DJ Ronnie.
1: Yun, good morning. Ang bilis mo naman kumain. Pasensya, hindi ka naman nabulunan, Direk.
2: Okay, hindi naman.
1: Good. Kumusta nga pala sa iyong sambahayan? Maraming pasensya na po kayo. Nabulabog ko si Direk ngayong umaga. At
2: okay lang ha, DJ Ronnie. Oh. Yung mga kasama ko dito, kumakain. Okay. Bago tayo magbigay ng balita, naku, gusto kong batiin.
1: Sige nga, please. Oo.
2: Lolo Luis Libera nag-celebrate ang kanyang birthday ngayong araw.
1: Happy birthday po. Happy birthday.
2: Happy birthday Lolo Luis. Oo. Libera.
1: Yan. Oo. At ibig sabihin ay Libera, mga taga Rizal yan, eh, 'di ba? Sila Kaisis Libera, kung kilala mo, no? Mga don, mga mayayaman yan diyan sa bahaging yan ng Lipa. So, magandang umaga po sa inyo at dyan din sa Rizal, andyan si Davide, eh. Davide Reyes. So, merong bahay dyan. Dating may bakery dyan sa Rizal yan, no? Nandyan din sa Rizal. Dyan din nakatira. Oo. Okay, so nababalikan nga natin yung mga nakaraan ngayon kasi Agosto na, sir. Ilang isang linggo na lang at kakanta na naman si Jose Marichan. Nasilip na nga si Jose Marichan.
2: Nag-ano na, nag-rehearse na DJ Ronnie.
1: Oo nga, kumakaway na si Jose Marichan eh, 'di ba? Oo, hindi natin alam bakit talagang ang yung bangis ni Jose Marichan sa mga awitin eh talagang hindi matawaran. At bukod sa Holy Night at Silent Night, ay sa Pilipinas, isa sa hindi malimutan ng mga tao, yung Christmas in Our Hearts. Diba? Christmas in Our Hearts. Napakagandang awitin yan. At are you looking forward to Christmas, Derek, after this very, very toxic months of 2026?
2: Oo naman, DJ Ronnie. I'm still looking forward sa Christmas kasi dahil nga nasabi mo, toxic yung itong month na to. Eh, kahit pa paano, gusto ko namang ibaling yung isip ko doon sa magandang Pasko kahit pa paano.
1: Oo. Ako, namimiss ko na yung mga Christmas party natin dito sa station. Eh, ha?
2: So, correct.
1: Hopefully, masaya tayo uli sa Christmas party dito sa GV. Diba? At yan, medyo isa yan sa mga tinitingnan as a very good end of the year. And siguro as early as now, ano ba mga plano mo sa 2027? Meron na ba? Do you have plans for 2027? How do you...
2: Ako, hindi ko muna...
1: Hindi mo iniisip, ha?
2: Oo, nasa present muna ako, DJ Ronnie. Masyado pang paaga para isipin yan.
1: Oo, ako I'm looking forward to a different 2027. Kasi, siyempre, hindi naman tayo bumabata. Mas siguro mas wider space sana ang ating magawa both sa ating media practice at saka sa ating mga advocacy work, you know, sa marginalized sectors, no? But of course lahat naman yan nasa kamay ng Panginoon, eh, di ba? Lahat yan ay
2: correct.
1: Siya lang ang makakapagsabi kung alin ang sa iyo. Siyempre as creations eh dapat tayo submissive sa ating creator. Pero hindi masamang maglambing, makiusap, mamalimos sa ating creator. Ako, I'd rather beg to my God than to persons. Kaya pag may nananakot sa akin ba, no, siyempre sa panahon natin, ito, sa uri ng trabaho natin, ako, particular, Direk Kiko, may mga panahon na may nananakot, may tatawag sa telepono, oy, ilang araw ko na lang, konti na lang ang panahon mo, sabi sa akin, sabi ko ba, galing mo, buti ka alam mo. Ganyan. Tapos, meron din dumating yung panahon na tinanggal ako nung, kasi siyempre nasa pwesto sila, eh akala nila sila yung binabatikos ko lagi araw-araw, at tinanggal nila ako dito sa GV, di ba? Pero tayo, buhay pa, sila, nasa na ngayon. So, ganyang kabait ng Panginoon. Kaya yung po mga nanunungkulan ngayon, tatandaan po ninyo, eh may katapusan po kayo. I mean hindi po lahat ng araw Lunes, ha? Tatandaan po niyo, lalo na yung mga bago pa lang na elect, nakaumasta ka, alam mo kung mga sino. Hindi ho ganyan ang buhay at tatandaan po ninyo ay kayo po'y aalis at dadating. Kami pong nasa media, kami po'y dire-diretso ng aming, lalo na ngayon may social media. Ay, nako. Ewan lang kung pwede nyo kaming pigilan, ha? Ang oras na natin, Papa P. 7:11. Nakapag ano ka ba? Nakapag-avail ka ba, Derek Kiko, ng mga promo-promo? Yung mga 8-8, mga 7-7, lahat na lang meron ngayong promo, eh, no?
2: Yung mga ganyang promo, hindi ako, ano,
1: napapatukso.
2: Hindi ako nagpapatukso dyan. sa totoo lang, DJ Ronnie, wala akong mga online shopping app.
1: Ako rin, sir, wala. Kasi ano yan, eh, yan ang talagang sinasabing, tukso, layuan mo ako, di ba? Sa totoo lang, ano, eh, yan ang, nung pandemic, siguro pwede na because of the situation, ayan, very convenient, sir, ang itong mga online app, no? Pero ngayong tapos na yung pandemic, ako pa rin, sir, ako mas gusto ko pa rin yung physical store. Lalo na kung bibili ka ng damit, bibili ka ng...
2: Correct.
1: Kahit yung pagkain, iba na yung pagkain pag dineliver sa'yo, bawas na yung init nun, eh. Kesa yung pupunta ka doon sa kainan na medyo umuusok-usok pa ng pagbibigay sa iyo at masarap higupin yun, no? Eh, samantalang yung deliver, pagka dating sa'yo, mainit pa nga. Pero ako, Minamicrowave ko pa sir eh, para mas maramdaman ko uli yung tunay na lasap ng mainit na diniliver sa akin. Oo.
2: Mm-hmm, correct.
1: Kaya ako I prefer yung physical store pa rin. Pero nakakatuwa itong statistics na pinalabas ng DDI na nag-improve ng 60% ang acceptability ng online shopping sa Pilipinas. At sa totoo lang, sasabihin mong mga informal settler community yan. Pero, tao po, papi po, ganyan. Okay, mga walang pambayad sa kuryente pero may pampapi, di ba? O kaya mayroon pang kung ano man yan pang online. Ito yung isang way of leveling up yung ating parang equaling the playing field ng ating mga kababayan dahil lahat can order online, di ba? At sa totoo lang, ang dapat i-improve dito, sir, yung pagbabalik ng product. Kasi ang hirap pagbalik pagka mali ang delivery. Ang ginagawa na lang ng online people ay kuha na lang yung binabalik na lang pera mo.
2: Parang kumbaga binibigyan ka na lang ng e-wallet eh.
1: Oo.
2: Natanasan namin yan eh. Yung parang cashback yung tawagin.
1: Oo, sa isang banda, hindi rin naman kinukuha yung binili mo. Ayos na rin. Pero kung sanang nandun ka sa physical store, hindi yun magkakaganon. Pero alam mo sa ibang bansa, yung naranasan namin sa Adelaide, sa Australia, dahil doon na uso online. Nung nasa Amerika naman ako, wala pang online. Matagal na rin kasi ako nandun, no? At hindi man ako nanirahan. Dito sa Adelaide, 18 months kami. So lahat ng uri ng lifestyle doon, talagang naramdaman namin, naranasan namin, no? Doon, mabilis sir mag-return ng parcel. At no questions asked. Kukunin yung gamit, basta lang hindi sira yung kahon. Kita nila, apparent, hindi man sira yung gamit. No questions asked. Ha? Kung ayaw mo nang papalitan, bigay mo lang yung credentials ng e-wallet mo. In 30 seconds, 40 seconds, nasa iyo yung pera mo. Kaya, yun ang pagkakaiba dito sa Pilipinas. Malakas ang paggalang ng mga yung mga suppliers, mga producers, retail stores sa mga consumers, sa mga customers, no? Sana dumating yung araw na ganoon na rin yung paggalang ng ating mga negosyante sa ating mga maliliit, sa ating mga pinagkakakitaan nila. At siguro pag dumating yung panahon na yun, ang saya-saya ng Pilipinas, di ba? Dahil sa totoo lang, magtataka kasi, magreklamo yung mga tao, mahal ang gasolina, mahal ang kung ano-ano. Pero i-observe mo, lahat na lang nakamotor. Ha? Nakamotor. Buti nga kung naka-e-bike, nakamotor. Magbubuti, magtataho. Sino pa? Lahat na lang. Pati nga yata yung kumukuha ng basura sa mga... Ha?
2: Kahit yung mamang sorbetero ngayon, nakamotor na.
1: Oo, kaya hindi na kumakanta na anong ngalan mo kasi hindi na maintindihan yung tawag niya. Eh, di ba? Yung parang... Kumisang kasi, ang ingay ng motor, may tumatawag na sa kanya, hindi pa niya alam. Di ba? Kasi nga maingay yung tambutso. Sayang, di ba? So ngayon, tas magre-reklamo tayo, mahal ang gasolina. In fact, tataas na naman ang gasolina po sa susunod na linggo. At least kung hindi magbabago yung baltik ni Donald Trump, no? Hanggat binabaltik po si Donald Trump at yung mga taga-Iran, ay patuloy ang pagtaas ng ating presyo ng gasolina. Eh tayo naman dito sa Pilipinas, hindi tayo proactive, reactive eh, ang ating mga official, no? Hindi yata nila alam yung ibig sabihin ng proactive, ha? Kami pong taga-gobyerno, dapat turuan ng proactiveness. Siguro ganun po tayo. Kaya sabi ni Administrator Joel Montealto, the deadline is yesterday. Ibig sabihin, kailangan before the deadline, you are already done with your responsibilities. No? Kaya yan po ang panuntunan ngayon dyan sa Kapitolyo ng Batangas. Kung ang deadline ay 21, dapat 19 pa lang nakapasa na ang inyong mga papel. So, kung may mga mababagal pa hong transaksyon, aba ipaalam niyo po kay Administrator Montealto at aaksyonan po niya yan. Ho. Kasi dapat po ang mga papeles namin sa Kapitolyo ay dapat 2 days before the deadline ay nakapasa na po sa kinauukulan. Ha? Maganda yon. At sana kung ganun po sana ang proactiveness ng ating mga kinauukulan, abay di napakaganda po ng gobyerno. Hindi naman kailangan maging mahal yun. Hindi naman kailangan maging komplikado o maging high-tech ka. Dapat lang magkaroon ka ng hiya sa mga nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa'yo. Ganun lang po yun. Ganun kasimple ho yun. Hindi kailangan maging high-tech, maging complicated. Ah. Isa lang isa isip natin, mahiya tayo sa pinagsisilbihan natin. Yun lang po yun. Oras na natin, Direk Kiko, Papa P. 7:18 in the morning. Mag-isang item nga tayo dyan, sir, sa iyong mga sandamakmak na item dyan. Direk
2: yan, Kiko. Sa totoo yan, DJ Ronnie, kanina napag-uusapan natin yung mga online-online dahil nga nasa modernization tayo ngayon.
1: Oo.
2: Kaya yan, kailangan sa agrikultura, kailangan ng mga magsasaka
1: yan
2: para ahon sa kahirapan, yung modernization.
1: Yun. Tama yun, sir. Sige, pakibasa mo yan. Go.
2: Oo, nananawagan na yung Philippine agriculture para sa modernization, para tuluyang maiangat sa kahirapan ang mga milyong-milyong magsasaka sa bansa. No, kasi alam naman natin, itong mga Filipino farmers natin, they really play an important role in feeding our nation. Diba?
1: Oh, yes, sila ang yes.
2: Gumagawa ng bigas, diba? Sila ang nagbibigay ng essential food products. Diba? Kahit nga isda at gulay, sila pa rin yan, no? At dito sinasabi nga no na tinatay ang 9.5 million agricultural workers ang nananatili sa poverty line.
1: Wow, dami ha.
2: Alam mo, kataas.
1: Nakakalungkot yan, sir, because ang Pilipino ay isang agricultural nation. Pero ba't gutom tayo? Ba't ang daming malnourished sa atin, sir? Bakit mismo mga kabataan na anak ng magsasaka ayaw kumain ng gulay? Yun ang medyo doon ang napakalaking gap ng sistema na dapat intindihin. Yun lang, mga maliliit lang yan, mga pahapyaw lang siguro Direk Kiko at yan ang pag-usapan natin pagbalik mo mamayang alas 8 dahil sa alas 7:20 na ang sama na ng tingin sa akin ni Papa P. dapat daw sinusunod ko yung oras. Pasensya ka na, sir. At napasarap ng kwentuhan.
2: Tama
1: si Papa P. Kaya pagbigyan na natin si Papa P bago pa ako sampalin dito, Direk. Ito po ang GP99.9 kasama po si Direk Kiko, siyempre si Papa P. At kayo po ay nandito sa nag-iisang Good Vibe Station in the world, GP99.9, your Good Vibes.

0: But he's here to stay for good. As in, good vibes.
1: Ay, siya? Sino ganyan?
0: Si DJ Ronnie.
2: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
1: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
0: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
1: Tuwing Sabado at Linggo.
0: Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to Back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
3: Alright, tuloy po tayo sa ating pagtatanghal this morning. At of course, ngayon po ay Sabado, kaya ito na yung ating bahaging Ako ay Ikaw Rin. At mamaya-maya pong kaunti, makakasama natin ang Pangulo ng Federation ng Malbar of Malbar Persons with Disabilities. Alam naman natin ang Malbar, 'di ba? Ang Malbar ay isa sa mga makasaysayang bayan, ha? O ang bayang ito ay pinangalan sa isang napakamakulay na bayani ng ating lalawigan, huling bayaning sumuko sa ating mga kaaway nung panahon ng Hapon, panahon ni Papa P. Oo, kaya excuse nga kapatid, tinanong ko kung anong magagawa natin dyan. Yeah, yan. Okay. So, sa panahon po ng ano, sa panahon ng Hapon, itong Malbarang. But anyway, eto muna po ilang mga announcements. Ulitin lang natin. Simula po sa Lunes, August 24 at Webes. Tuwing Lunes at Webes, simula sa August 24, ay kayo po ay maaring mag-apply ng inyong livelihood requests. Request for livelihood assistance na bago po natin i-endorse sa PC Ledo sa lalawigan ng Batangas, yung Provincial Cooperative Livelihood and Development Office. And then, Martes at Merkules naman po ay para laan sa para sa assistive devices at iba pang assistance na gusto po ninyong makuha sa inyong Persons with Disability Affairs Office sa lalawigan ng Batangas. Pero sa Lunes po, simula sa Lunes naman, dahil nag-cancel tayo ng mga pasok, pasok sa opisina, pasok sa para, yan mga ng konti kapatid at hindi ako masyadong, hello, yan, ay, no. Okay, yan. Ang ano po, ang ibig sabihin ay tayo pwedeng mag, dahil po sa nagkaroon ng mga cancellation, eh tatanggap po pa rin sa Lunes ng scholarship application, Lunes hanggang Miyerkules na lang po sa susunod na linggo. So March, August 24 hanggang August 26, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ang huling araw po ay sa Miyerkules, August 26. Okay, ang pwede yung pumunta ay yung mga mag-a-apply ng scholarship, of course, yung bata or yung person with disability na nasa college. Ang aming pong hinahanap ngayon for this round, sa ngayong semester na ito, ay yung anak na mga may kapansanang mag-aaral sa college or yung may kapansanan mismo na papasok sa college. Yun po ang ating binibigyan ng pagkakataon para po masali sa VSR Scholarship Program for Persons with Disabilities. Medyo limitado po yung slots natin, kaya samantalahin po ninyo. Kaya Lunes po, August 24 hanggang Miyerkules, August 26, alas 4 ng hapon lamang. Pagdating po ng Huwebes, August 27, tapos na po ang ating scholarship application. Okay? Alright, dahil po dyan mga ka-vibes, narito na po ang ating panauhin ngayong umaga. Salamat po kay dating Pangulo Nelson Adante at kay President Flor Remate sa pagbibigay po ng daan dito sa ating bahaging Ako ay Ikaw Rin. At ngayon po umaga, ang mga kasama po natin ay si Miss Gemma Castro ng Malbar Persons with Disability Federation. Magandang umaga po, madam.
4: Magandang umaga po.
3: Wow, ganda naman ang boses. Kumusta ka, ma'am? How are you today?
4: Okay naman po.
3: Okay.
4: Medyo excited po. Ay, sir, I would like to correct my name because Gemma Castro is my... Hindi pa po ako kasal.
3: Ah, oh, yun ang apelyido mo sa dalaga.
4: Opo.
3: Oo, baka ma-outside, di ko lang

0: Bukas, sige, ano bang tama? Go ahead.
1: Ang akin po ay Gemma Castro Cariño. Kasi po ang aking Facebook,
0: Gemma,
1: kaya po
0: si Gemma Castro Cariño. Okay, sige. Magandang umaga, Mrs. Cariño, at welcome po sa ating back-to-back huntahan. Salamat sa oras ninyo sa pakikipaghuntahan po ninyo sa amin ngayong umaga.
1: Maraming salamat din po.
0: Okay, ma'am. Pakilarawan po ninyo sa amin, ano po, para po sa kaalaman ating tagapakinig, ano po ang inyong kapansanan, ma'am?
1: Ako po ay polio victim since 11 months old. Mm. Then, ako with physical disability.
0: Mm-hmm.
1: Ako po ay nakaranas siguro po ako makalakad, pero hindi ko na po matandaan kasi at a younger age of 11 months po daw po ay napakalakas ng aking mga pangatawan.
0: Opo.
1: At ang aking mobility ay very active.
0: Mm-hmm.
1: Bago po nagkaroon ng polio virus na
0: tumama sa iyo.
1: Oh, nagka-epidemic po ng polio sa amin pong sa itla ng Pulilio. Doon po kasi ako pinanganak.
0: Okay, doon ka sa Pulilio ay pinanganak. Yan. Oh, kanina yes, walang tunog. Oh. So, sa Pulilio, Quezon ba yan o Aurora? Quezon.
1: Pulilio, Quezon po. Yun po ay isla.
0: Alam ko,
1: island of Pulilio.
0: Hindi ba mahirap na nandun ka sa isla na isang polio victim? So, ano yung mga pagsubok na dinaanan mo nung ikay bata na nakatira sa isang isla na isang batang may polio?
1: Eh, kasi po, dito kasi namomonitor ng doktor na polio na pala kasi injection na injection. In short, ako po ay lumaki na hindi po talaga nakakalakad, gumagapang.
0: Mm-mm.
1: Pero malalaki po ang aking mga braso.
0: Okay.
1: Po, talaga kasi ako po ay napakalusog. Ngayon po ako ay nakadungo sa bintana, nakakakita po ako ng mga batang naglalaro. Nagtataka ako bakit ako ay laging nasa taas ng bahay. Hindi ako pinapayagang bumaba. Ay, ang bahay po na may up and down. Lagi
0: Mm-mm.
1: po ako nakadungo. Naiingit po ako sa mga batang naglalaro.
0: Mm-mm.
1: Ito po naman na ako po pala hindi nakakalakad kasi po mga 4 to 5 years old lang po ako noon. Nung isang beses po ay naiwan ng nanay ko yung pintuan na nakabukas sa taas at siguro po may binili nakatakas po ako.
0: So tumakas ka. Talaga
1: tumakas
0: naman.
1: Oo. Yung ginawa ko po, yung tsinelas po ay sa kamay ko isinuot.
0: Ah, okay.
1: Parang yun po ang panlakad ko. Hindi ko naman po alam na ako po ay ganun pala itsura na parang nakakaawa.
0: Oh,
1: bumaba po ako. Nakipaglaro po ako. Siyempre, yung mga bata po, nagtataka. Parang pinagtatawa na nila ako. Akala ko naman yung pagtatawa nila ay laro.
0: Okay.
1: Di pagtakbo po nila, takbo din po ako.
0: Oo.
1: Hanggang sa nagagasgas yung tuhod ko kasi ang may chinelas po yung dalawa kong kamay. Dumating po yung nanay ko, pinalo po ako.
0: Antikas ang ulo ng batang ito, sabi sa'yo, ano?
1: Siguro po naawa po sa akin.
0: Oo.
1: Huwag mo nang ulitin yun. Sabi ko, gusto ko pong maglaro. Siyempre, ang aking pong boses nun, ang aking pong ano eh, medyo utal-utal pa.
0: Oo.
1: Ngayon po, eh yun po. Hanggang sa tumadating po yung oras na nakakita ako ng naglalakad sa baba na may crutches din, lalaki.
0: Okay.
1: Parang parang sabi ko, nanay, tingnan niyo kung maglakad yun o may ganun.
0: May saklay. Oo.
1: Sabi ko, ba't ganun yun? Sabi ko, parang nagtatawa pa ako. Sabi naman ng nanay ko, kawawa naman yung anak ko eh. Hindi niya alam. Ganun din sa paglaki niya.
0: Yun
1: po, hanggang sa ako po ay ako po ay grade 1.
0: Kailan ka nagsimulang magsaklay? Ma'am, kailan ka nagsimulang magsaklay?
1: Ako po ay tinuruan ng tiyahin ko na maggumamit ng saklay when I was 6 years old.
0: 6 years old, nakasaklay
1: then
0: ka na.
1: Opo, tinuruan na po ako at naawa po sa akin. Talaga pong tanda-tanda ako, yung tiyahin ko ay walang, buong tiyaga po niya akong tinuturuan kung paano paghakbang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa natutunan po ako at ako po ay ni-enroll nila ng grade 1.
0: Okay. So, mula nung elementary at high school, ikaw ay naglalakad sa pamagitan ng iyong saklay.
1: Opo. Naglalakad
0: okay
1: na po ako. Sa libaso, pinahirap ang buhay namin, ay hindi naman namin avail na kumuha ng service.
0: Oo.
1: Talagang mula po bahay hanggang school ako po talaga naglalakad. Hanggang sa...
0: So mula sa bahay niyo hanggang sa eskwelahan mo, nakasaklay ka hanggang eskwelahan?
1: Opo, pag po lang maulan, sakala po kumukuha sila ng
0: tricycle. Oo. Pero pagka walang ulan, gaya ngayon, walang ulan, nakasaklay ka mula bahay niyo hanggang school. Gaano kalayo yung gaano kalayo yung bahay mo sa eskwelahan na pinapasukan mo noon, ma'am?
1: I think mga 500 meters po.
0: Ah, malapit lang.
1: I mean,
0: of course, nakasaklay mahirap din 'yon. Pero kumbaga, yung salamat sa Diyos dahil yung bahay niyo ay malapit sa eskwelahan, tama?
1: Opo. Okay. Walking distance po.
0: All right. So, ikaw ay nag-aaral lang ganoon pero wala ka namang diskriminasyong naramdaman sa mga kaklase mo hanggang sa makatapos ka ng high school, ma'am.
1: Ang nanay ko po kasi minulat niya ako na Gemma, huwag kang mahihiya. Ngayon, parang makakapag-aral ka. Noong po kasi ako grade 1, nakita na po ang aking teacher na may konting, parang medyo matalino, nakakasagot.
0: Kaya ang nangyari ay...
1: teacher is...
0: Natuwa sa iyo yung mga guro mo mula elementary hanggang high school, kaya nagdire-diretso ka sa pag-aaral, ma'am.
1: Opo, yung po, pag may flag ceremony, ako po hindi na pinapa-attend ng aking teacher. Nandun lang po ko, Gemma, babantayin mo yung room natin, hindi ko na isasara. Ngayon, yung pong special treatment sa akin ng aming teacher in grade 1, parang nag-reflect po doon sa mga classmate ko na parang hindi nila ako tinutokso. At akala po nila ay mag-anak ko yung teacher kasi po mabait sa akin si mom.
0: Natakot sa'yo, natakot sa'yo, akala ka mag-anak mo yung guro.
1: May nanonok mo po, ay, ba't ganyan lakad mo? Ganong word na pilay-pilay, sabi. Huwag mong tutuksuhin si Gemma, magagalit si ma'am.
0: Kamag-anak ni ma'am yan, huwag mong tutuksuhin. Ganyan, ha?
1: Parang ganun po naging mentality nila kasi nagtataka sila. Bakit may special treatment sa akin si ma'am?
0: Okay, pero yung yung special treatment na yon nung grade 1 ka lang, pero nung mga sumunod na grado, tumatak na sa isip ng mga kaskwela mo, nagdire-diretso na yon hanggang makatapos ka ng elementarya, tama?
1: Opo, nung mag-grade 2 naman po, in grade 3, parang mayroong konting discrimination sa mga classmate kasi pag tumataas po yung grade ko, pag nagtatap notcher ako sa mga exam, kasi sila yung mga anak ng district supervisor, principal, ay natataas na po sila sa grade, pinapaulit po nila sa akin yung exam.
0: Na akala nang daya ka sa exam, ha?
1: Parang discriminated.
0: Okay.
1: Ay, ginagawa ko po, sabi ng teacher, Gemma, ay ulitin mo daw yung pagsagot. Inuulit ko po.
0: At yung pa rin ang result?
1: Yun pa rin po ang result.
0: Alam mo, totoo yan, ha? Hindi lang sa'yo siguro nangyayari yan. May kilala ko si Helen Del Mundo, ganon din yung naging experience ng elementary. Akala ay tinuturuan ng nagsusulat, kaya kailangan po, kung minsan kailangan ulitin din, ano? Pero sa totoo lang po ay talagang hindi naman nandadaya ang learner with disability pagka ho kami kumukuha ng exam, di ba? Ako rin, ang karanasan ko rin, Gemma, sa eskwela, hindi ako nanghingi ng extension sa guro. Hindi ako nanghingi ng, ma'am, pausap po ng another 2 minutes. Hindi po. Kung ang simula ng exam ay alas 8, ang tapos ay alas 11, natatapos ako ng 10 minutes, 5 minutes before 11 na hindi ako humingi ng extension. Kasi nga, para sa akin, parang yun ang paraan ko ng pagpapakita na kaya natin yung ating pag-aaral, di ba?
1: Yes po.
0: Okay, so nakatapos ka ng high school, ma'am. Anong nangyari after high school?
1: Anong ako po yung makatapos ng high school? Basta simula po grade 6, ako po ay nag-graduate as valedictorian.
0: Wow!
1: Consistent.
0: Honor student.
1: Hindi po ako nandito. Then, nung high school naman po, nung mag-grade 6 po ako, medyo mahirap ang buhay sa amin. Ay, nag-transfer po ako dito sa Tanawan, Darasa.
0: Nung
1: po, 6. Meaning, grade 1 to 5 ay sa Quezon. Then, nung mag-grade 6 po, tinansfer po kasi yung tatay ko pinagkasakit, hindi na po ako. Parang hindi na kami tayong supportahan. Kinuha po ako ng tiyahin ko na may bahay dito sa Tanawan.
0: Okay.
1: Then,
0: okay.
1: Yan po ako na nag-enroll sa Darasa. Pero napaka amazing po kasi po kahit po kay transfer naging first honor din po ako.
0: Wow.
1: Dito po sa Bernardo Lirio Memorial School in Darasa.
0: Oo.
1: Nung mag-high school na po, eh parang nagkaroon po ako ng inferiority kasi po yung Tadawan Institute po ay medyo may hagdan. Sabi ko, paano po ako mag-aaral dyan eh mataas?
0: Hindi accessible ang Tanawan Institute.
1: Oo. Oh, oh. That time po. That time, that time. 1990. Hindi na po ngayon. Baka po ako
0: okay.
1: Ngayon po. Oh. And yung nangyari po ay, sabi ko nang, ang tiyak ko naman po ay hindi ganun ka ano, open-minded. Sabi ko sa nanay ko, eh sa tingin ng mga anak mo ay matalino eh, mag-negosyo na lang yan. Sabi ko ganun.
0: Mm. So tumigil ka ng pag-aaral.
1: Una na po, nasa akin na po talaga yung initiative na wag mo nang pumasok kasi medyo nagdadalaga na. Nagkakaroon na po ng mga crushes.
0: Wow!
1: Sino mga... Na mga... Hindi po, talaga po, sa totoo po, ay sabi ko, ayoko po nga po ay tutuksuhin kasi alam niyo naman po yung ganong period, yung stage ng ating parang adolescence.
0: Oh, teka muna ito, pinapatanong ni Papa P. Ilan po daw ang naging boyfriend mo bago yung napangasawa mo ngayon?
1: Ay, wag niyo na pong itanong.
0: Hindi.
1: Ay,
0: hindi naman daw ano, hindi naman daw siya nakikialam. Tinatanong lang niya, ilan daw ang mga nakaugnayang puso mo bago mo na tagpuan yung iyong asawa ngayon?
1: Ito naman po ay ako po nung high school, meron po akong naging first love.
0: Wow.
1: Na kaya siguro po isa, kasi nung high school po ako, bumalik po ako sa Quezon. Pinilit po ako ng nanay ko na pag-aralin, hindi po siya pumayag.
0: Okay.
1: Saka gusto na ng tiyahin ko.
0: Okay.
1: Na, parang tiyahin ko mismo nag-discriminate po sa akin eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi po sa akin eh, huwag niya nang pag-aralin yan kasi may nakita ako dito sa dyaryo.
0: Oo.
1: Na 1,000 nurse ay hindi nag-aaral. Kumbaga walang trabaho. Ay, nakatapos pero walang trabaho.
0: Oo.
1: Yan pa kaya si Gemma, eh, kitang-kita mo naman na may saklay yan.
0: Yan pa makakuha ng trabaho, ano?
1: Oo, di sabi ng nanay ko, eh ba't iniisip mo yun? Hindi ako papayag sa gusto mo.
0: So bumalik ka sa Quezon?
1: Bumalik po ako sa Quezon, nag-take po ako ng entrance test. Ay, yung po ako yung mag-take ng entrance test, ako po yung top-notcher po.
0: Pa, oo. Ito yung parang...
1: Kaya po, ako ng confidence. Sabi sa akin nung teacher na si Kuya Rene, ay, Gemma, ikaw naman pala, ano? Kayang-kaya mo naman pala, huwag kang mahihiya, ha? Yun. Di na section, ako po napapunta sa star section.
0: Okay.
1: And hindi naman po sa pag... Ako po ay... Simula first year to fourth year ay hindi po ako na-dethrone as first honor hanggang sa maging valedictorian po ako ng high school.
0: Wow. After high school, ma'am, ikaw ba'y nakapag-kolehiyo? Nakatungtong ka ba sa college? Or nag-negosyo ka na? Okay.
1: Ano? Nag-take po ako ng National College Entrance Examination.
0: Okay.
1: 1984 po yata yun.
0: Okay.
1: Ako po ay top notcher din po ako sa buong Quezon.
0: Ba?
1: Nakakuha po 99.6.
0: Uy. Almost 100%, ha?
1: Opo. Then ako po ay nakakuha ng medal from President Ferdinand Marcos.
0: Senior.
1: Medal.
0: Oo.
1: Opo. Oo. Then ako po ay nag-take po ng entrance test sa PUP. Parang napakalaking... factor po yun para ako po ay mag-push sa aking sarili na makapag-aral. Unang-una po nakikita ko po na ako'y panganay at aking po mga kapatid ay kailangan ko pong suportahan dahil ang tatay ko po ay wala nang kakayahan. Parang yun po ang nag-push sa akin para ako po'y magpatuloy ng pag-aaral.
0: Ilan kayo magkakapatid, Gemma?
1: Bali, 5 po. Ako po ang panganay.
0: Ikaw ang panganay. So ngayon, sa madalit salita, napunta ka sa PUP. Anong pinag-aralan kurso mo sa PUP, ma'am?
1: Palibasa po nga ay ako na-challenge. At ang dapat po palang naging match sa aking skills ay law, accountancy and law. Pero palibasa nga po sa kagustuhan ko na medyo magandang sweldo, kinuha ko po yung computer engineering.
0: Okay. Hindi
1: technology.
0: Oo. So ano nangyari? Natapos mo ba itong computer engineering, Gemma?
1: Sa hindi po inaasahan, like third year college po ay medyo nagkaroon po ako ng mga problema kasi po ay kailangan na po namin magpasa ng mga electronics project na nagagawa dahil po sa computer hardware sa amin pong computer workshop ay kailangan namin mag-avail ng mga electronic devices na bibili namin at i-assemble namin. Ang kailangan pong nakakayaning i-assemble ay yung pong digital clock.
0: Okay.
1: Dahil mura lang po yun eh, 400.
0: So kaya in other words, dahil sa kahirapan, hindi ka nakapagpasa ng project nung third year ka, correct?
1: Po, ngayon ako po ay nag-worry na baka maka-reflect sa aking grades kasi po ako po ay meron pong kailangan na ma-maintain na 1.25. Sabi ko po sa nanay ko, nanay, ako po muna mag-i-stop kasi hindi na po natin kayang bumili kasi ang susunod po namin bibilhin ay mas mahal na po na electronic device.
0: Oo, sana kung may kwan, ano, kung may scholarship ang si Governor V nung araw, sana nagdire-diretso ka ng pag-aaral. Ano?
1: Opo, yung na-provide, ako pinag- Pasalamat at free tuition, may allowance pong konti ang PUP. Ako po yung paano sa coordinator ng scholarship. At sabi ko po muna yung mag-i-stop.
0: Okay.
1: At hindi na po kaya. Hindi ng mga project. Ang sabi po ni attorney publiko ay, Gemma, mag-isip ka. Isa ka lagayin mo yan. Ano magiging trabaho mo kung hindi ka magpapatuloy?
0: Okay.
1: Eh, tinamo ako, mahirap lang kami pero pinilit kong makatapos ako ng attorney na yung mga kabarkada ko na kasalubong ko sakay sila sa Kalabaw eh ako'y nasa kotse. Gusto ba mangyari sa iyo yon?
0: Okay. Anyway,
1: hindi na rin po talaga ako naaano kasi ako po'y kinuha niyang student assistant na sumusweldo pa rin. Pinasok niya po ako sa PUP Law Office bilang interviewer doon po ako sa unang lamesa, nag-record mo na mga
0: interview.
1: Talaga, siguro nagkatrabaho ko, ay hindi pa rin po kaya kasi dalawa po kami ng kapatid ko na nagre-renta doon sa boarding house kasi kailangan po talaga ng isang alalay. Hindi ko naman po ako kung po kayang pumasok o gumawa na. So, hindi ko po talaga kaya yung mag-isa na nasa boarding house pagbaba lang po ng hagdan.
0: Okay, Gemma. Oo. Diyan tayo titigil sandali at pagbabalik natin, may 10 minuto pa tayo. So, standby ka lang at meron lang tayo ilang mga commercials at of course panauhin po natin si Mrs. Gemma Carino, ang pangulo ng Malvar Federation of Persons with Disabilities. Ito po ang inyong back-to-back kontahan. Babalik po kami kay Gemma pagkatapos po ng ilang mga paalala at ilang mga awitin. Kayo po ay nasa back-to-back kontahan. This is DJ Ronnie sa GV99.9, your good vibes.